0: From the breathtaking views of the snow-capped mountains to the shining city upon a hill, throughout Europe and Africa to the islands of the Philippines, welcome to Ignite Radio. Spreading the word over land and sea, providing powerful knowledge that will lead us home forever. This is Ignite Radio.
1: All right, Igniters, so welcome to our program. In this hour, Igniters, so we have a special Bible study with Brother Ernesto Igniters from Vanilla, Cebu. And it's good to have Brother Ernesto in this hour, Igniters, as he proxy with Brother Macario, no? So as Brother Ernesto now is set to go here. And a big shout out to all listeners right now over all over around the world listening here on Ignite Radio. And it's good to have you all here as we continue to grow, learn, and study in His words. And I hope every words that you have learned for and it makes a great effect into our lives, Igniters, that we need Jesus today. Rather than this world, Igniters. In this world, we are only just passing through. No, we are only live here. No? We are we come naked from this world. We go we live also in this world naked. No? And all of these things that we have now will pass away. No? We are only a servant of this all of these things, Igniters. That's why use it in good for the glory of God, Igniters. So now in this hour, Igniters, our good friend Brother Ernesto, magandang hapon po, Brother Ernesto, have a good day. So Brother Ernesto,
2: kasi talaga ang Diyos ang ating maaasahan. At kumusta kayo? At ano naman yung kapatid sa paniwala? Inyong kapatid si Ernesto Menusa na magpatuloy sa pagpag-aral kung po sa salita ng Diyos. Diyan tayo sa Church of Christ. No, yung last na aking pinangaral tungkol yun sa mga preacher, no? Baka yung ibang preacher parang hindi maganda sa kanila yung sinasabi ko. Pero yung sinasabi ko sa Biblia, ta Biblia yun, based yun sa Bible. Kung dalagang isa ka mangaral ng salita ng Diyos, kailangan na marami ka talaga alam sa salita ng ating Panginoon sa Kristo, saka ituturo mo. Yun ang dapat gawin sa mga preacher katulad ko. Yun ang ating trabaho dito sa mundong ito. Hindi magpatuloy tayo sa ating pag-aaral tungkol sa salita ng Diyos. Kasi marami nagsabi na, Brad, lalo na yung mga ibang mga religious group, sila daw ang Christian. No, maraming nagsabi na sila ang Christian, ang ibang group naman sila ang Christian. Pero tingnan natin sino ba yung talagang totoong Christian. At ano ba talaga ang ating base na tayo ay magiging totoong maniwala sa ating Panginoong Jesucristo. Ito ang isa sa ating pag-aaralan ngayon sa itong umagang ito. Kasi alam natin ang ating Panginoong Diyos na tayo ay minamahal niya, no? Kaya pinadala niya ang ating Panginoong Jesucristo sa mundong ito dahil sa ating mga kasalanan. At saka rin ang ating Panginoong Jesucristo ay nagmamahal din sa atin. No? Kaya ang atin naman, ano ba talaga ang ating relasyon sa ating Panginoong Jesucristo? ng ating pagkalo, Panginoong Amahan, Ama natin ay minamahal tayo, at ating Panginoong Jesucristo ay minahal tayo. Ang ating sarili, ano ba talaga sa ating relasyon sa ating Panginoong Jesucristo ngayon? Dito tayo kukuha sa 1 Corinto, Kapitulo 16, versikulo 22. No? 1 Corinthians chapter 16, verse 22. Importante ito, mga kapatid, na dapat nating malaman. Ano na ba ang ating relasyon sa ating Panginoon sa Kristo ngayon? Ito ang sabi no sa English, ang nabasahin ko ito sa English. If anyone does not love the Lord, let him be accursed. Maranata. Sabi, sino itong hindi nagmamahal, no, umiibig sa ating Panginoon? Ang sabi sa Tagalog, siya ay sumpain. No? Yan ang sabi sa Biblia, sa 1 Corinto 16:22. Kaya ito ang kinuha kong topic ngayon sa ating pag-aaral, kasi importante ito sa ating pag-ibig, sa ating pagmamahal sa ating Panginoong Jesucristo. Ito ang sinabi no sa Tagalog. No, 1 Corinto kapitulo 16 bersikulo 22. Kung ang sino man ay hindi umiibig sa Panginoon ay sumpain siya. Yan. Ito isa sa bersikulong ito, kung ma-realize mo talaga kung ano ang totoong relasyon mo sa ating Panginoong Jesucristo. Para malaman mo na ikaw ay magiging totoo na naniwala sa ating Panginoong Jesucristo. Ang isang sinasabi nito, sino yung hindi umiibig sa ating Panginoon, sumpain siya. Diba? Mahirap. Pero ito, biblical ito. Kaya ito ay pinangaral ko ngayon sa kalilang yung mga ibang kapatid natin na makakinig ngayon, makarinig ngayon, sana ay maintindihan nila. Diba? Brother Rene, may buntag bro. Brother Nelson, may buntag. Mamaintindihan nila kung ano ba ang ating relasyon sa ating sarili, sa ating Panginoong Jesucristo. Ito, masakit ito na bersikulo. Ngayon kung magtanong ka, tanungin mo yung sarili mo, minahal mo ba talaga ang ating Panginoong Jesucristo? Iniibig mo talaga ba ang ating Panginoon? Kapag hindi mo siya iniibig, ang patulunguhan natin ay susumpain tayo. Ito ay isang katotohanan. Kaya ito ang pinag-aralan ko ngayon. Baka ang iba natin mga kapatid na makarinig, at baka maano, maka-adjust sa kanilang mga sarili. Ngayon, yun pala ang ating relasyon. No? Kailangan pala ang mahalin natin, ibigin natin ating Panginoong Jesucristo. Kaya kung hindi natin iniibig ating Panginoong Jesucristo, wala ang ating pagka yung tinawag na follower ni Kristo. Kasi ang puntahan natin, ang matatanggap natin, kailangan susumpain tayo. Kaya ito ang bersikulo na ginagamit ko ngayon. Diba ang sabi ng Panginoong Jesucristo, diba? Yung sabi sa 1 Juan kapitulo 3, no? First John chapter 3 verse 16, for God so loved the world. Diba? And he gave his only begotten son. Yan. Talaga ang Ama ng Diyos, talaga ang minahal talaga ang Ama ng Diyos ang lahat na tao. Pero hindi naman lahat na tao ay nakatanggap sa pagmamahal sa Diyos. No? Kundi tayo lamang sa Church of Christ. No? Nakatanggap tayo, na tayo ay minahal ng Diyos, at saka tinawag tayo na beloved. At saka tinatawag tayong mga banal. At tinatawag tayong chosen people. Kita ayo sa Church of Christ. Diba? Andiyan yan sa Colossians chapter 3 verse 12. Ito ang sabi ni Paul sa taga-Colossians. At saka, sa atin din ito. Kasi itong Colossians, ang kanilang servisyo ang katulad din sa atin. O, nakarinig tayo sa magandang balita, and then, tinutupad natin, tinatanggap natin, dahil nag-repent tayo, tinanggap natin ating Panginoon Jesus Kristo na ang ating Panginoon, saka yung siya ang anak ng Diyos. Then, nagpabautismo tayo. Di ba? Kaya ito ang Colossians. Then, ang sabi ni Apostle Paul sa kanila, ito ang magandang pangaral ni Paul sa kanila. Pero hindi lang para sa kanila, sa atin din ito. Ito ang sabi. And so, as those who have been chosen God, just chosen of God, holy and beloved, put on a heart compassion, kindness, humility, gentleness, and patience. Di ba? Ito ang sabi ni Apostle Paul sa taga-Colossian. And so, as those who have been chosen of God, holy and beloved, may pagbabago talaga ang pamumuhay. Kaya sabi dito, you are chosen of God. You are holy and beloved. Di ba? Minahal tayo sa Diyos. Hindi lahat na tao nakatanggap sa pagmamahal sa Diyos. Tayo lamang sa Church of Christ. Kaya, dahil tinatanggap, nakatanggap tayo sa yung pagmamahal sa Diyos, yung pag-ibig sa Diyos sa atin, kailangan mahalin din natin ang Diyos. Di ba? Kaya natin Panginoon sa Kristo ay nagmamahal din sa atin. Punta tayo sa Galatians chapter 2, verse 20. Ito ang sabi ni Apostle Paul. Di ba? Ito ang sabi ni Apostle Paul sa kanyang sarili. Pero applicable ito sa atin. Galatians chapter 2, verse 20. I have been crucified with Christ, and it is no longer I who live, but Christ lives in me, and the life which I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God, who loved me. Di ba? Yan ang ating relasyon sa ating Panginoong Kristo. Ang ating Panginoong Ama, ang Diyos Ama, nakatanggap tayo sa kanyang pag-ibig at saka ang ating Panginoong Hesus Kristo ay minahal tayo, iniibig tayo. Kaya kita naman ngayon, dapat din na iibigin natin ang ating Panginoon. No? Kapag hindi natin iniibig ang ating Panginoong Hesus Kristo, yan ang problema natin. Ang matanggap natin ay sumpain tayo. Of course. No, sabi ni Isaiah pa, tinunglo. Sabi ng tinunglo, Brad. Di ba? Sakit nga ng pulong at tungloho ni mong tao, di ba? Naimuban nga, tungloho, may pagmamatay ka, di ba? Na, sa makalungog na na, mo nagpo nga tunglo, of course. Masakit. Kapan mo, yan. Yan talaga ang kahulugan niya tinatawag na course. Sa Tagalog pa, sumpa. Ya, bakit sumpain ng tao? Kapag hindi mo minahal, hindi mo iniibig ang ating Panginoong Kristo. Yan ang katotohanan. Di ba, mga kapatid? Kaya ang tanong ngayon, paano natin ipakita na talaga ang ating Panginoong Kristo ay iniibig natin? Minamahal natin? Lalo na tayo sa Church of Christ ngayon. Paano natin ipakita na talaga ang ating Panginoong Kristo ay minahal at iniibig natin? Punta tayo sa John chapter 14. Ito ang nagsabi dito ang ating Panginoong Kristo talaga. No, bakit natin siya iibigin? Ang sabi doon sa 1 Corinthians chapter 16 verse 22, sino yung hindi nagmamahal o hindi umiibig sa ating Panginoon ay sumpain siya. Sabi ni Isaiah pa, kinsa katong dili mahigugma sa atong Ginoo ay tinunglo siya. O nga, kailang langin nga atong higugmaon ating Ginoong Kristo. At talaga atas atin siyang iibigin, mamahalin, para hindi tayo makasama yung sinasabing sumpa. Diba? And then, ano ang dapat natin gawin para maipakita natin na talaga ang ating Panginoon sa Kristo ay iniibig natin, minahal natin. Dito tayo sa John chapter 14, verse 15. Ito ang sabi natin Panginoon sa Kristo. If you love me, you will keep my commandments. No, kung minamahal niyo ako, susundin niyo ang aking mga kasuguan. Kung gigugma niyo ako, tumano niyo ang ako mga kasuguan. Diba? Sa Tagalog pa to, susundin niyo ang aking mga kautusan. Yan. Talaga ang bersikulo na may pahayag natin na talagang minahal natin ating Panginoon Jesucristo at dapat natin siyang mahalin. Paano natin ga ipakita na tayo nagmahal sa ating Panginoon Jesucristo, iniibig natin siya, susundin natin ang kanyang mga kautusan. Yan, naipahayag natin na talaga ang ating Panginoon Jesucristo ay mahal natin. Di ba mga kapatid? Isa ito sa topic na dapat nating intindihin. Importante ito. Dahil sa ating relasyon sa ating Panginoon Jesucristo at sa Diyos. Kasi madali lang pagsabi, Brad Christian ako, after baptismo, oh. After sa baptism, tayong lahat sa Church of Christ, may relasyon talaga tayo sa ating Panginoong Jesucristo. Na-unite na tayo. Nung nagpa-baptismo kita, na-unite na tayo sa kanyang baptism. Nailibin tayo kasama sa kanyang baptismo. Talagang totoo yan. At sa yung nagpa-baptismo tayo, after sa baptism, yung mga sala natin, kahit anong kadami yung mga sala natin, talagang napatawad. Nahugasan yun sa dugo ni Kristo. At saka tayo naman ay idinagdag ng ating Panginoong Jesucristo doon sa kanyang iglesia. Ang iglesia na tinatawag na iglesia ni Kristo, Church of Christ. Yan ang katotohanan. Kaya ngayon, dito na tayo sa Church of Christ, ito na ang ating relasyon sa ating Panginoong Jesucristo. Na ipinahayag talaga, ipakita talaga natin po sa Kristo, paano tayo niya minahal, tinatanggap talaga na iya yung kahirapan, yung katawan na hinahanda natin Panginoong Diyos. Kahit kasama si Panginoong Kristo sa ating Panginoong Diyos doon sa langit, na tinatawag siyang salita, tinatawag siya ng pulong, at it was cold word, pero na ipinadala na siya dito sa amahana, sa Panginoong Diyos Ama, may lawas na hinahanda sa kapinadala siya sa mundong ito para ang kanyang katawan na hinahanda ng Panginoong Ama, Diyos Ama, ay yun ang handog sa ating mga kasalanan. At paano yung hinahandog doon sa kamatayan sa krus? Hindi yun madali mga kapatid. Masakit yun. Minsan yung kamatayan sa krus, magbasa tayo sa Bible para ordinary lang. No, wala tayo, hindi tayo ma-feel na ano ba ito. Pero kung talagang andiyon kayo sa personal nung nangyari yung Panginoong Jesucristo, talagang makita mo, masakit yan, hirap yan. Hindi un madali, pero tinatanggap talaga yung Panginoong Jesucristo dahil mahal niya tayo at saka mahal tayo ng ating Panginoong Diyos Ama. Yan ang mensahe. Kaya ngayon, dapat na mahalin din natin ang ating Panginoon Jesucristo. Iibigin din natin. Bisaya pa igugmaon natin ato ang atong Ginoong Jesucristo. Sa unsang paagi? Sa anong paraan? Dito tayo sa John chapter 14 verse 15. Sino yung nagmahal sa kanya? Sino yung umibig sa kanya? Kailangan sundin niya ang kanyang kautusan. Sa Bisaya pa kinsa atong igugma sa atong Ginoo, tumano niya ang kasuguan sa atong Ginoo. Yan ang katotohanan. Yan ang mauka na ang tinuod, mga kaigsunan. Dahil ang importara, ang pangutana, ano importante mahigugmaon na ito ng Ginoong Jesucristo? Ang tanong, bakit ano ka-importante na talagang iibigin natin ang Panginoon Jesucristo? Mahalin natin ang Panginoon Jesucristo? Kasi yun ang kalooban ng Diyos. Na dapat mahalin natin siya. E kapag hindi tayo magmahal sa ating Panginoon Jesucristo, susumpain tayo. Kaya dito, ano ba talaga ang matanggap natin kung talagang totoo tayong nagmahal sa ating Panginoong Jesucristo at sinusunod natin ang kanyang kautusan? Ito ang mga magagandang mangyari sa atin kung susundin natin yung sinasabing mga kautusan ng ating Panginoong Jesucristo dahil atin siyang minahal at iniibig. Di ba? Balikan ko lang, no? Ulitin ko lang pagsabi yung sa John chapter 14, verse 15. If you love me, you will keep my commandments. Kung minahal mo ako, kung iniibig mo ako, kailangan sundin mo ang kautosan ko. Sa Bisaya ba, kung gihigugma mo ako, tumanon mo ang akong kasuguan. Yan ang ating obligasyon as a members of Church of Christ. Diba? Okay. Ano ang makuha natin, ang matanggap natin kapag sinunod natin yung mga kautosan natin Panginoong Jesucristo? Dito tayo sa John 14 pa rin. John 14 sa verse 21. Ito ang sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo. No, John 14 verse 21. Basahin ko ito sa English tayo sa ano ko sa Tagalog para mapakinggan na mabuti, no? Dali maintindihan. Dito sa Tagalog, sa English itong sabi natin Panginoon sa Kristo. Sa John chapter 14, verse 21. He who has my commandments and keeps them, he it is who loves me. Di ba? Sino ang hindi umibig sa ating Panginoon sa Kristo? Sino yung hindi magmahal sa ating Panginoon sa Kristo? Sumpain. Through ito, sinasabi ni Jesucristo na talagang atin siyang mamahalin, iibigin. Pero may kondisyon. Ito sa verse 21. John chapter 14, verse 21. He who has my commandments and keeps them, he it is who loves me. And he who loves me shall be loved by my Father. Yan. And I will love him and I will disclose myself to him. Ito, maganda ito, mga kapatid. Sahin natin sa Tagalog, no? Sa verse 21, John chapter 14, verse 21, ito ang sabi ng ating Panginoon Jesucristo sa Tagalog. Siyang mayroon ng aking mga utos at tinutupad ang mga iyon ay siyang nagmamahal sa akin. Di ba? At ang nagmamahal sa akin ay mamahalin sa aking ama. At siya ay mamahalin ko at ihahayag ko ang aking sarili sa kanya. Diba? Ano ba talaga kaganda kung susundin mo ang kautusan natin Panginoon Jesucristo? At kapag ginawa mo yun, sinusunod mo ang kautusan natin Panginoon Jesucristo, diyan ipinakita mo kung kaano mo siya kamahal. Na iniibig mo talaga siya. At kapag iniibig mo at ang Panginoon Jesucristo, sinunod mo ang kanyang mga kautusan, ang Amang Diyos ay iibigin tayo. Makatanggap tayo sa pagmamahal ng ating Panginoong Diyos at saka ang ating Panginoong Jesucristo mamahalin din tayo. Diba? Kaya ito, isa's pinaka-importante na doktrina. Bakit natin mamahalin ang ating Panginoong Jesucristo? Kasi kung hindi tayo magmamahal ng ating Panginoong Jesucristo, ang matanggap natin ay sumpa. Kung dili na ito, igugmaon ang ating Panginoong Jesucristo, ang mga dawat na ito, mawang tunglo. O kung atong sundon ang pangangsugo sa ating Panginoong Jesucristo, atong ipadayag, atong ipakita na ato siyang gihigugma. Okay, ato man siyang gihigugma, ang Diyos Amahan, mahigugma usab ka nato, o ingoman si Kristo, mahigugma ka nato. Yan ang totoong pag-ibig, Brad. True love. May pag-ibig ang Diyos sa atin, may pag-ibig ang Panginoong Jesucristo sa atin dahil iniibig din natin ating Panginoong Jesucristo. Hindi ba? Mao nga importante kanyang topic na to. Importante ang topic na ito. Sa atong paghigugma, sa atong Ginoong Jesucristo, pinagi sa pagtuman siya mga kasuguan, ang Ginoong Jesucristo, ug iman ang Diyos Amahan, mahigugma ka na ito. Maungang katong gigugma, gihatag sa Diyos sa tanang katawan, sa tibuok kalibutan, ito sa Juan, Kapitulo 3, versikulo 16, kay gihigugma sa Diyos ang kalibutan, di ba? Maungi padala ang bugtong anak katong Ginoong Jesucristo aron kinsa katong mutuo dili mahukman kun dili may kinabuhing walay katapusan apan dili ang tanang tao nakadawat sa bugma kita sa Church of Christ ang nakadawat sa mga guma. Apan, doon ay kondisyon. Higugmaon usap na ito atong Ginoo Hesus Kristo. O saan-saan paagi atong higugmaon itong Ginoo Hesus Kristo, ang saan itong pagpadayag, muna, tumano na ito iyang mga kasuguan. Diba? Yan ang, kana ang tinuod. No, yung sa John chapter 3 verse 16, para sa lahat na tao yun, yung pag-ibig ng Panginoong Diyos. Pero hindi lahat ng tao nakatanggap na sa pag-ibig ngayon, kundi tayo lamang sa Church of Christ ang nakatanggap dun. Kaya lang, susundin natin ang kautosan natin ng Panginoon sa Kristo. Diba? Okay. Patuloy tayo sa pagbasa. No, John chapter 14 pa rin. Yan din, verse 23. Ito, dagdag pa natin Panginoon sa Kristo. Kung mamahalin natin siya, kung iibigin natin siya, ito ang sabi natin Panginoon sa Kristo. Jesus answered and said to him, "If anyone loves me, he will keep my word, and my Father will love him, and we will come to him, and make our abode with him." Tingnan niyo ito mga kapatid, no? Dito natin makita kung sino talaga ang totoong Kristiyano. Diba? Ito. Sa Tagalog, sumagot sa Juan kapitulo 14 versikulo 23 ito. Sumagot si Jesus sa kanya, "Kung ang isang tao ay nagmamahal sa akin, ang kanyang tutuparin ang aking salita. At siya ay mamahalin ng aking ama at kami lalapit sa kanya. At kami gagawa ng tahanang kasama siya." Di ba? Kung sunsundin talaga natin ang kautusan natin Panginoong Jesucristo, diyan minahal natin siya. At dahil minahal natin siya, sinusunod natin ang kanyang kautusan, ang ating Panginoong Diyos Ama, minahal tayo. At saka ating Panginoong Jesucristo, minahal tayo. At saka silang dalawa ay manirahan sa atin. Yan na ang totoong Christianity. Kung ang Panginoong Diyos andyan sa iyo, at saka ang Panginoong Jesucristo andyan sa iyo. Yan ang totoong Christianity. No, ulitin ko mga kapatid. Diba, ulitin ko, lagi ko itong ulitin para maintindihan niyo. Kasi yung tungkol sa salita natin Panginoong Jesucristo doon kahit diyan sa John chapter 3 verse 5 ito, no? Sa John chapter 3 verse 5, ito ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo. Tandaan niyo ito mga kapatid. Ito ang talagang totoong proseso na magiging totoo tayong Kristiyano. Yung sabi ng ating Panginoong Jesucristo sa John chapter 3 verse 5. Yung sabi niya, "This be man," no? Dito. John chapter 3 verse 5. Jesus answered, "Truly, truly, I say to you, unless one is born of water and spirit, and the spirit, he cannot enter the kingdom of God." Alam natin yung church at saka yung kingdom of God, isa lang yan. Bakit sinasabi dito my kingdom, bakit sinasabi my church? Alam natin ang ating Panginoon sa Kristo ay tinatawag siyang King. Di ba? At alam rin natin sa Church of Christ ang ating Panginoon sa Kristo ay tinawag na Lord. Di ba? Kaya tayo sa Church of Christ, si Panginoon sa Kristo ang ating hari at kita yun naman ay kanyang mga parang kawal na talaga ang ating pamumuhay sa mundong ito na lalabanin natin yung mga spiritual forces nandito sa mundong ito. At saka, diyan tayo sa church kasi si Kristo ang Lord natin. At tayo naman, tinatawag na church, tayo ay tinatawag body of Christ. Diba? Para maintindihan nito, kasi hindi ko sa'yo sinabi dito about the church. Pero kung talang mag-aaral kang mabuti itong kingdom of God, ito, iyon ang church.
3: Kasi si Kristo ay tinatawag na Christ is the King of Kings and Lord of Lords. Kaya andyan ka na sa kanyang church, andyan ka na yun sa kanyang kingdom. Intindihan niyo mga kapatid? Paano tayo makapasok sa kingdom? Dito. Kung andyan ka na sa kingdom, andyan ka na din sa church. Pero dito talaga may kondisyon. John chapter 3 verse 5. Jesus answered, "Truly, truly, I say to you, unless one is born of water." Ano ba itong water na ito? Wala lang iba, baptism ito. Di ba? Apat may isa pang kondisyon, and the Spirit. Bakit? Para kung ikaw ay ma-born of this, sa water and Spirit, makapasok ka sa kanyang kahirayan. Kaya kung tingnan mo ang mensahe talaga sa about salvation, about the kingdom, about the church, may dalawa na dapat gawin ng tao. Makinig sa salita nating Panginoong Jesucristo about the gospel of Christ. Dahil tutuparin mo, believe, and then repent. Dahil you accept Jesus Christ as the Son of God. No, Christ as the Messiah, and then accept as the Lord. Dahil magpabautismo ka. After sa baptism, yan. After sa baptism, dyan napatawad ang iyong kasalanan. Kahit ano karami ang kasalanan mo. Sa paningin ng Diyos, tayo ay malinis na. After sa baptism. At saka, after sa baptism, diyan tayo nakatanggap ng kaligtasan ng ating kaluluwa. Diba? All after sa baptism, ang ating Panginoong Jesucristo, idinagdag tayo sa kaniyang church. Kaya tinatawag na Church of Christ, at saka yun sa iba, Kingdom of God. Diba? Apan may kondisyon pa rin. After sa baptism, ano naman ang ating pamumuhay? Ito na. Ang pangalawang step. Primerong step, born of water. And then ang pangalawa, yung born of spirit. Kaya ito, sinasabi ko ito ni mga kapatid, kasi dito natin maintindihan na kailangan talaga natin na mamumuhay tayo after sa bautismo, na mamuhay tayo sa mundong ito na guided by the Spirit. Kahit nabautismuhan na tayo, walang Espiritu ni Kristo, ang Espiritu ni Diyos, ang Holy Spirit, wala sa atin. Wala tayo, hindi tayo magpapasok sa kanyang kaharian. Hanggang bautismo lang tayo. Andiyan na tayo sa church. Hindi yun ma-deny. Kasi sa Acts chapter 2, 47, sinasabi, after sa bautismo, tayo ay dinagdag ng Panginoon sa kanyang iglesia. Andiyan ka na sa iglesia. Ikaw, biblical talaga yan. Pero ang tanong ngayon, habang andiyan ka sa iglesia ngayon, ano nang ginagawa mo? Namumuhay ka ba sa katuwiran? Namumuhay ka bang righteous? Diba? Kaya kung sunundin talaga natin, susundin natin ang kautusan nating Panginoong Jesucristo, na susundin natin. Sabi kasi ating Panginoong Jesucristo, lagi ko ito binabalik-balik, no? Inulit-ulit mga kapatid, yung about repentance. Kasi kung tingnan mo ang ating mga kapatid, parang kulang sa kaalaman tungkol sa repentance. Marami na tayong mga kapatid na ilang taon na nangandiyan na sa church, pero yung mga ugali pa rin hanggang ngayon, parang walang repentance. Sorry mga kapatid, hindi ko sinasabi sa lahat ito, pero makita mo maraming mga kapatid natin. Walang, parang hindi nag-repent. Kaya itong repentance, isa ito sa kautusan nating Panginoong Jesucristo. Before siya nag-start sa kaniyang ministry, yung naalano siya, no, after siya gitim sa devil bitaw, dahil sa Matthew chapter 4 verse 17, ito ang sabi nating Panginoong Jesucristo. Ito ang nag-start siya sa kanang preaching. No? Matthew chapter 4 verse 17, from that time Jesus began to preach and say, repent for the kingdom of heaven is at hand. Repentance talaga ang inuuna nating Panginoong Jesucristo. Kasi itong repentance, dito natin makita ang ating pamumuhay na ipagbabago. At saka kung mag-repent ka talaga yung ano, iba na ang iyong pamumuhay. Maipakita mo talaga na andyan ka na sa katuwiran. Righteous. Diba? Isa ito sa importante, ang repentance. Na hindi ito natin maiwasan. Isa ito sa kautusan ng ating Panginoong Jesucristo na dapat nating tutuparin. Mag-repent tayo. Bakit mag-repent tayo? Punta tayo sa Acts chapter 26. Ito ang sabi ng Apostle Paul nung sinasabihan sa natin Panginoon sa Kristo kung ano ang dapat nang gawin. No? Sa Acts chapter 26 verse dito sa verse 18, ibinalik ko itong repentance, mga kapatid, no? Para yung ibang mga kapatid natin baka nakarinig sila ngayon yan, hindi pala talaga nalaman kung ano yung repentance ito. Ito ang sabi natin ni Apostle Paul kay Agripa nung ating Panginoong Jesucristo ay nagpakita sa kanya. Mag-start there sa Acts chapter 26 verse 15. And I said, who art thou, Lord? Yun ang tinanong ni Apostle Paul kay Kristo. And the Lord said, I am Jesus whom you are persecuting. Kasi during this time, ang church noon, pinersecute talaga ni Paul. You know, parang ini, tinutugis niya. Gigukod niya ang church. Oo nga, at ang Jesus Christo nagpakita sa kanya dahil sa niyang napakita na ng utana. Si Apostle Paul nagtanong, kinsa ka man Ginoo? Dahil ang ating Panginoon Jesus Christo, sabi, I am Jesus, ako si Jesus whom you are persecuting. Hindi talaga ang si Jesus ang persecute ni Paul, kundi ang church. Pero once nga i-persecute mo ang church, ang persecute mo, ang tinutugis mo si Jesus. Yan, makita mo talaga ba kung ano ka-importante sa ating Panginoon Jesucristo tayo sa church. Yan. Na tayo ang dyan sa church, importante tayo sa paningin natin Panginoon Jesucristo. Kapag persecute tayo, ang nag-persecute sa atin, hindi tayo ang persecute kundi si Kristo. Na siya ang ulo natin at tayo ay kaniyang katawan. Kaya patuloy tayo sa Acts chapter 26 verse 16. But arise, ito ang sabi ng ating Panginoon sa Kristo sa kanya, and stand up on your feet. For this purpose, I have appeared to you, yung sabi ng ating Panginoon sa Kristo kay Paul, to appoint you as a minister and witness not only to the things which you have been seen, but also to the things that in which I will appear to you. Yan ang sulti na po sa Panginoon sa Kristo kay Paul. Then 17, delivering you from the Jewish people and from the Gentiles to whom I am sending you. No, sa Jewish people at saka sa mga Gentiles, kasama tayo dito. To whom pinadala ko kayo, pinadala ko ikaw. Ano ang purpose? Ano ang bagay na dapat natin malaman? Then verse 18 ito. To open their eyes so that they may turn from darkness to light and from dominion of Satan to God, in order that they may receive forgiveness of sin and an inheritance among those who have been sanctified by faith in me. Ang pangangatusan talaga ni Panginoong Jesucristo kay Paul, pumunta ka doon sa mga Hudyo at saka mga Hintil para ano mo yung open. Para ang kanilang mga mata ay mabuksan. At sila ay mag-aalis yung sa kadiliman at doon sa ano ba yung nasayan ko lang ito sa ano, nahihirap ako sa Tagalog minsan, no? Yung ano ba yan, sa Kadaliman at doon sa Hayag, no? Sa Liwanag, no? Galing tayo sa Dilim at andyan na tayo sa Liwanag. Yan ang repentance. At galing sa yung dominion of Satan to God. Yung sa ano ba yung dominion? Parang ang Satanas ang nagmando sa atin. Ang nag-handle sa atin. Siya ang nagahari sa atin. Kaya kailangan magbago tayo. Yung repentance. From darkness to light, from dominion of Satan, dahil doon tayo sa Diyos. Kaya ito ang sinasabi ko. Kasi maraming mga kapatid na hindi alam tungkol sa repentance. Kaya kailangan talagang mag-repent tayo. Mag-sisisi tayo. Kaning pagsisisi sa Tagalog na pagsalita maganda. Magsisisi kayo at talikuran ninyo ang pagkasala, pagpakasala. Yan. Parang klaro talaga kung ano yung repentance. Di ba? Magsisisi kayo at talikuran yung pagpakasala. Yun talaga ang sinasabing repentance. Sa to pa, kung talagang nagsisisi kayo, nag-repent ka, hindi ka na gumagawa ng pagpakasala. Kaya ka nang hindi ka na gumagawa ng pagpakasala, andyan ka na sa liwanag. At kapag andyan ka na sa liwanag, andyan ka na sa Diyos. Hindi ba mga kapatid? Ito ang talagang totoong pangaral tungkol sa repentance. Ang nagsabi nito ating Panginoong Jesucristo. No? That they may turn from darkness to light. Galing tayo sa kadiliman, aalis tayo sa kadiliman at ipakita natin yung liwanag. At kapag wala ka na sa kadiliman, hindi ka na under sa power ni Satanas, kundi andyan ka na sa Diyos. Yan ang maganda mensahe sa repentance. Kaya lang hindi yun naintindihan sa iba nating mga kapatid na hindi nila na pakinggan masyado kung ano talaga yung repentance. Kaya yung iba, hindi na bago ang buhay. Kaya dito naman sa verse 20, ito ang sabi, that they should repent and turn to God. Kaya kung nag-repent ka talaga, umalis ka sa power ng Satanas, andyan ka na sa Diyos. Pero anong gagawin mo? Performing this appropriate to repentance, ipakita mo talaga ang ginagawa mo na nailabas kung totoo nag-repent ka. Magagandang ugali na ang lumabas sa atin. Di ba? Lalo na sa ating relasyon sa ating Diyos. Kasi noong hindi pa natin nagpakinggan yung magandang balita, yung tungkol sa gasto natin Panginoong Jesucristo, hindi natin alam kung ano ang relasyon natin sa Diyos. Ang sa atin lang, basta hanggang nagsimba ako, ano yung ginagawa ko, basta na may panalig ako sa Diyos, yan ang ating nalaman. Pero nalaman natin ngayon ano na ang ating relasyon sa Diyos. Ipakita natin na may ginagawa tayong pagbabago sa ating pamumuhay ngayon. Sinasabi dito, performing deeds appropriate to repentance. Ipakita mo talaga na ang repentance mo nagbabago talaga ang pamumuhay mo. Kaya isa ito sa kautusan ni Kristo na dapat natin gawin, na ituturo sa mga tao. Kasi ang sabi doon sa Matthew chapter 28, verse 8, 19-20, di ba? Go to the whole world, di ba? And teach them and baptize them in the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. After baptizing, masang gawin? At to obey, to teach them all that I have commanded you. Kaya itong repentance, isa ito sa pinaka-importante. After na-baptismuhan yung tao, talagang i-focus mo talaga, tuturuan mo about repentance. Paano mamumuhay ng bago? Diba? Eh ito, ang totoong nagrepent, nagbago na ang kanyang pamumuhay, o iiwas na siya sa pagpakasala, ang lumabas na sa kanyang pamumuhay, sa kanyang mga ginagawa, andiyan na sa liwanag, hindi na sa kadiliman. At kapag andiyan ka na sa liwanag, andiyan ka na sa Diyos. Nabalik ka sa Diyos. At hanggang ngayon, andiyan ka pa sa kadiliman, o andiyan pa ka sa power ni Satanas. Hindi yun ang ating pamumuhay sa mundo ito. Kung magsabi ka, andiyan ako sa Church of Christ, aalis ka talaga sa power ni Satanas. Maglakad ka sa liwanag. Ito ang totoo na mensahe na sinasabi ko. Kaya kung ginawa mo talaga, nag-repent ka talaga, andyan ka na ngayon sa liwanag, hindi ka na sa kadiliman, andyan ka na sa ating Panginoong Diyos. O hindi ka na under sa power ni Satanas. Yan ang totoo. Mga kapatid. Kaya ito, sinasabi ko ito, kasi ito, isa sa kautusan ng ating Panginoon Jesucristo na ang tao kailangan mag-repent. Diba? Ibalik tayo sa John chapter 14. Ito, itinuturo ko lang ito kung ano yung isa sa mga kautusan ng ating Panginoon Jesucristo. Kaya kung tuparin na talaga natin ang yung kautusan natin Panginoon sa Kristo, yan na ipahayag natin na talaga siya ay ating iniibig at minamahal. At kapag iniibig mo at minamahal mo ating Panginoon sa Kristo, kasi sinusunod mo talaga ang kanyang kautusan, ang Ama at si Kristo ay mamahalin tayo. No, ito sabi sa John chapter 14 verse 15, "If anyone loves me, he will keep my word, and my Father will love him, and we will come to him, and make our abode with him." Diba? Di manirahan ang Panginoong Diyos at ating Panginoong Jesucristo sa atin. Yan ang katotohanan. Importante ito, mga kapatid, para malaman natin sino ba ang totoong Kristiyano. Ang totoong Kristiyano, andyan talaga ang Ama at Anak sa kaniya na nirahan. Then, paano ito? Paano para ang Diyos at ating Panginoon Jesucristo ay nanirahan sa atin? Punta tayo sa Ephesians chapter 2. Dito may sinasabi si Apostle Paul tungkol itong sinasabi, the dwelling of God in the Spirit. Yan, tinatawag itong temple of God, temple of the Lord. Diba? Ang sabi natin Panginoon Jesucristo, ang Ama at saka ang ating Panginoon Jesucristo ay minahal tayo kasi sinunod natin ang kanyang kautusan at saka sila ay nanirahan sa atin. At sa paanong paraan ang ating Panginoon Jesucristo at ating Diyos Ama ay manirahan sa atin. Kasi ang ating Diyos Ama andun sa langit at saka si Kristo andun din sa langit. Paano siya manirahan sa atin? Diba? Para tayo totoong tawaging Kristiyano. Kasi ang ating Panginoong Diyos Ama andyan sa atin at saka ang ating Panginoon Jesucristo andyan sa atin. Dito tayo. Sa Ephesians chapter 2 verse 20. Ano, verse 19, para maganda pakinggan ito. Ephesians chapter 2 verse 19, ito ang sabi ni Apostle Paul sa taga Epeso. No? Pero sa atin din ito. Nagkabulat ito sa atin, yung mga mensahe ni Paul dito sa atin ito. Kasama tayo dito. Ito ang sabi sa Ephesians chapter 2 verse 19. "So then you are no longer strangers and aliens, but you are fellow citizens with the saints." Yan ang ating natanggap. "And are of God's household." Then verse 20, "Having built up upon the foundation of the apostles and prophets, Christ Jesus himself being the cornerstone. Then verse 21, in whom the whole building being fitted together is growing into a holy temple in the Lord. 22, in whom you also are being built together into a dwelling of God in the Spirit. Diba? Ang sinasabi dito ni Apostle Paul sa taga-Epeso, sinasabi sila dito na tinatawag sila ay God's house. Kaya tinatawag sila mga santos. Talaga santos naman talaga tayo. Diba? Basahin ko ito sa Tagalog. No? Doon tayo mag-start sa 19. No? Kaya nga hindi na kayo mga dayuhan at banyaga, kundi kayo'y mga kapwa mamamayan ng mga banal na makaanib na sambahayan ng Diyos. No? Sambahayan, household of God. Na itinayo sa saligang inilagay ng mga apostol at mga propeta na si Kristo ang batong panulok. 21, sa kanya ang buong gusali ay nakalapat na mabuti at lumalaki tungo sa pagiging isang banal na templo ng Panginoon. Diba? Nagiging temple in the Lord. Yun ang talaga ang proseso sa church. Na tayo ay magiging templo ng Panginoon. Then sa verse 22, sumasa kanya, nawa ang kaluhatian sa iglesia at kay Kristo Jesus. Ano? Verse 22, Ephesians chapter 2, verse 22, na sa kanya kayo rin ay makasamang itinatayo upang maging tahanan ng Diyos sa Espiritu. Diba? Tahanan ng Diyos sa Espiritu. Bakit tinatawag tayong tahanan ng Diyos sa Espiritu? Ha, mga kapatid, punta tayo sa 1 Corinto kapitulo 6. 1 Corinthians chapter 6 verse 19. Ito mga kapatid. 1 Corinthians chapter 6 verse 19. Or do you not know that your body is a temple of the Holy Spirit? Sinabi ito ni Apostle Paul sa taga Corinto. At saka sa atin din ngayon. Kasi baka hindi talaga nalaman sa taga-Corinto na sila ay ang kanilang katawan ay templo ng Espiritu Santo. Kasi kung basahin mo talaga itong Corinthians, may division ito. Kahit sa chapter 3, basahin mo sa chapter 3, may division. May tao dyan para kay gusto siya kay Paul, gusto siya kay Peter, asaka gusto siya kay Apollos. Parang walang unity. Pero talaga sinasabihan sila ni Apostle Paul. Now, do you not know that your body is a temple of the Holy Spirit? Who is in you, whom you have from God. And, diba? Ito, ang isa sa importanteng malaman natin. Basahin natin sa 1 Corinto, Kapitulo 6 sa Tagalog. Ito ang sabi. Hindi ba ninyo nalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo? Na tinanggap nyo mula sa Diyos at kayo ay hindi nasa

dito na may dindahan natin na tayo ay may rasyon na talaga sa Diyos. Dito tayo sa 1 Corinto Kapitulo 3. No, 1 Corinthians chapter 3. Dito mas maganda ito, mas parang mas klaro ito na ipahayag kung ano talaga, bakit nagiging templo tayo sa Diyos. Diba? Dito sa 1 Corinto Kapitulo 3, 1 Corinthians chapter 3 verse 16, 17 tayo. Do you not know that you are a temple of God? Diba? Yung sa Philippos, Ephesians sabi doon, Ephesians chapter 2 verse 22 na temple tayo sa Diyos. Asa nga ito sinasabi? Do you not know that you are a temple of God? And the Spirit of God dwells in you. If anyone destroy the temple of God, God will destroy him, for the temple of God is holy. And that is what you are. Diba? Ito, mas klaro ito. No? Basahin natin sa Tagalog. Ito ang sabi sa Tagalog. Basahin natin. Hindi ba ninyo nalaman na kayo ay templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay nanirahan sa inyo? Kung ang sinuman ay magtatangkang gumiba sa templo ng Diyos, ang taong ito'y gigibain ng Diyos. Bakit? Sapagkat ang templo ng Diyos ay banal at ang templong ito ay kayo. Ito na ang katotohanan. Paano ang ating Panginoon Jesucristo at ang Diyos ay manirahan sa atin? Kapag ang Espiritu Santo andyan sa atin. Ang tanong, Brad, paano natin malaman ng Espiritu Santo andito sa atin? Di ba? Hindi ba natin nakita? Hindi ko nakita, Brad, ngayon ang Espiritu Santo andito sa atin. Hindi mo talaga makita kasi Espiritu yan. Pero tanggapin mo talaga sa katotohanan, maniwala ka na ang Espiritu Santo andyan sa iyo. Diba? Tulad ng ating Panginoong Diyos, ito, ibigay ko sa iyo. Ang ating Panginoong Diyos, sa pagbasa natin sa Banal na Kasulatan at nalaman natin na siya ang andyan sa langit. Diba? Naniwala tayo ang Panginoong Diyos, ang ating Diyos, ang andyan sa langit kahit hindi natin nakita. Kasi naniwala tayo, iyon ang tinatawag na faith. Kahit hindi natin nakita, tinanggap talaga natin andiyan siya. Diba? Katulad natin Panginoon sa Kristo. Nga galing siya sa Diyos Ama, kasama siya sa Diyos Ama, tinatawag siya na salita. At pinadala siya sa Diyos Ama dito sa mundong ito na may taat na katawan na inahanda ang Panginoong Diyos para yung katawan natin Panginoon sa Kristo dyan sa kanyang katawan tayo ay mapatawad din sa kasalanan. At saka marikusahil tayo sa Diyos sa kanyang katawan na ipinako doon sa krus. Tinatanggap yun natin Panginoon sa Kristo. Hindi natin nakita yun. Ang ating Panginoon sa Kristo na galing sa Diyos, kasama sa Diyos, at sa pinadala sa Diyos ang mato sa langit. Pero naintindihan natin na talagang ang ating Panginoon sa Kristo ay kasama yun sa Diyos. At sa kaya tayo sa Church of Christ ay naniwala tayo ng ating Panginoon sa Kristo bago siya pumunta sa mundong ito, bago siya pinadala ng Diyos Ama sa mundong ito, kasama siya sa Diyos at tinatawag din siya na Diyos. Pero ang kanyang tawag sa kanya ay salita, hindi Jesus. Yan ang katotohanan. Tinatanggap natin yan, pero hindi natin nakita yan. Pero tinatanggap natin na totoo. At ganun din ang Holy Spirit. Tanggapin mo ang Holy Spirit ang diyan sa iyo. Bakit tanggapin mo ang Holy Spirit andyan sa iyo? Para malaman mo na ikaw ay natawag na templo ng Diyos. Kasi ang Espiritu ng Diyos, ang Holy Spirit andyan sa iyo. Kaya tinatawag ito, that you are a temple of God and that the Spirit of God dwells in you. Ano ka-importante yung tinatawag na indwelling of the Holy Spirit? Kasi ito, sa verse 17, 1 Corinthians chapter 3, verse 17. No? If anyone destroy the temple of God, God will destroy him. For the temple of God is holy, and that is what you are. Ito ang katotohanan, mga kapatid, na talagang tanggapin mo ng banal na Espiritu andyan sa iyo.
ang templo ka na sa Diyos. Ang tawag na Espiritu ng Diyos ang dyan sa iyo na nanirahan. Kasi kung hindi mo ito talaga tanggapin, hindi ka makapagbago sa iyong buhay. Bakit? Kasi kung tanggapin mo ang Holy Spirit na andyan sa iyo at tinatawag ka na templo ng Diyos, kaya si Kristo at saka ang Ama ay nanirahan sa atin. Kasi ang Espiritu andyan sa atin. No, basahin ko yung kay Kristo, sa Ama nabasa ko, ano, yung sa Philippians chapter 2. Ang tungkol naman kay Kristo, ito ang sabi sa Ephesians chapter 3, kung paano manirahan si Kristo sa atin. No, ito ang sabi sa Ephesians chapter 3 verse 16, that he would grant you according to the riches of his glory to be strengthened with the power through his Spirit in the inner man, so that Christ may dwell in your heart through the Spirit in the inner man, so that Christ may dwell in your hearts through faith. Paano manirahan si Kristo sa atin, ang Diyos Ama sa atin? Ang Diyos, tungkol ang Holy Spirit. Di ba? Ito ang sinasabi niya sa Ephesians chapter 2. Basahin ko ito sa Tagalog. Tungkol kung paano si Kristo manirahan sa atin. Ephesians chapter 3, 16, 17. Sigurin ko lang, simula ko sa 14. Dahil dito ay niluhod ko ang aking tuhod sa Ama, na sa kanyang ipangalan ang bawat sambayanan sa langit at sa lupa, then 16. Upang sa inyo ipakaloob niya ayon sa kayamanan ng kanyang kalulhatian na kayo'y palakasin sa kapangyarihan sa pamagitan ng kanyang Espiritu sa pagkataong loob, no, in the inner man, sa ating kalooban. Upang si Kristo ay manirahan sa inyong mga puso. Paano si Kristo manirahan sa atin? If the Holy Spirit andyan sa atin, paano ang Ama manirahan sa atin? Ang Espiritu andyan sa atin. Kaya may tinatawag dito, Spirit of God dwells in you, you are become a temple of God. Di ba? Kaya kung templo ka na sa Diyos, kaya Espiritu sa Diyos, nanirahan sa iyo, kaya kita natawag ka ng huli. Pero ang tanong nito, Brad, paano natin malaman ng Espiritu Santo andyan sa atin? Tangkapin mo lang ang Holy Spirit. Kahit hindi ko sa sarili ko, hindi ko masabi na ito ang Holy Spirit andyan sa atin, pero tinatanggap ko talaga ang Holy Spirit ang namuhay sa atin, ang nanirahan sa akin. Kapag hindi ko ito tinatanggap ng Espiritu Santo na nirahan sa akin, hindi ako banal. Hindi ako holy. Yan ang katotohanan. Kasi ang Espiritu sa Diyos talaga ang makapagbigay na kayo ay nagiging holy kapag ang Espiritu sa Diyos, ikaw nanirahan sa iyo at ikaw ay nagiging tinatawag na templo ng Diyos. Yun sa 1 Corinthians chapter 3, 16. No, do you not know that you are a temple of God and the Spirit of God dwells in you? Ika'y nagiging templo ng Diyos kasi ang Espiritu ng Diyos ay nanirahan sa inyo. At kapag nanirahan ang Espiritu sa inyo, ito ang sabi sa verse 17, condition, if anyone destroy the temple of God, God will destroy him. Bakit? For the temple of God is holy and that is what you are. Yan. Yan ang katotohanan, mga kapatid. Natanggapin mo talaga ng Holy Spirit manirahan sa atin. Kapag hindi mo tinatanggap ang Holy Spirit na nirahan sa atin, wala ka. Wala kang guide dito sa mundo ito. Kaya sa sarili ko, tinatanggap ko based sa Biblia na ang Diyos ay nanirahan sa atin. Dahil ang Espiritu ng Diyos andyan sa akin, ang Holy Spirit andyan sa akin. Kahit hindi ko nakita yun, pero tinatanggap ko ang Holy Spirit ay nandyan sa akin. Kaya tinatanggap ko na ang Holy Spirit ay nanirahan sa akin,
yung tinatawag na indwelling of the Holy Spirit, ako'y nagiging templo ng Diyos, at kapag ako'y nagiging templo ng Diyos, tinatawag ako na banal. Di ba? Kaya ako'y nagiging banal ngayon, kaya sa aking pamumuhay sa mundong ito, iiwas talaga ako sa pagpakasala. Kasi ako ay banal. Kasi ang Espiritu ng Diyos andyan sa akin. Yan ang katotohanan. Para maintindihan mo paano mamuhay sa mundong ito, kailangan tanggapin mo na ang templo, ikaw ay templo ng Espiritu ng Diyos. At kapag tinatanggap mo na ikaw ay templo ng Espiritu ng Diyos, ikaw ay tinatawag na banal, holy. At kapag ikaw ay holy, huwag ka nang magpakasala. Yan ang totoong Christianity. For God is holy, we must be holy. Eh kung walang pagkabanal, hindi tayo makakita natin Panginoong Jesucristo. Yan ang katotohanan. Punta tayo sa Hebrew chapter 12 verse 14. Hebrew chapter 12 verse 14. No, ito sabi ni sa nagsulat no sa Hebrews. Force of peace with all men. Ang sanctification without which no one will see the Lord. No? Sayin ko sa Tagalog. Hebrew 12:14. Pagsikapan ninyong magkaroon ng kapayapaan sa lahat at ng kabanalan na kung wala nito'y walang sinumang makakita sa Panginoon. Diba? Kung hindi tayo banal, hindi tayo makakita ng ating Panginoong Jesucristo. Ito ang totoong buhay na walang hanggan. Kung andiyan ka na sa kabanalan. Diba? Kahit sa First Thessalonians, no? Sinasabi ito na kailan magpakabanal kayo. First Thessalonians chapter 5, no? Verse 23. Ito, pakinggan niyo. Now may the God of peace himself sanctify you entirely, and may your spirit and soul and body be preserved complete without blame at the coming of our Lord Jesus Christ. Sanctify you. Pagkabanalan. No? Ito sa Tagalog. Pagkabanalin nawa kayong lubos mismo ng Diyos ng kapayapaan at ang inyong espiritu at kaluluwa at katawan ay ingatang buo na walang kapintasan sa pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya ang sabi dito, ang buong nating pagkatao kailangan without blame para sa pagbalik ng ating Panginoong Jesucristo. Kung without blame ka talaga, talagang banal ka. Holy ka talaga. Yun ang katotohanan, mga kapatid. Kaya kailangan natin na mamahalin natin ating Panginoong Jesucristo. Kung hindi natin mamahalin ating Panginoong Jesucristo, hindi natin iibigin, ang matanggap natin ay sumpain tayo. Sabi ni Saya, patungluhon tayo. Nasaan saan paagi na ito, igugmao na itong Ginoo, paano pamaraan ay ating ibigin natin Panginoon sa Kristo? Susundin mo yung mga kautusan niya. Sapagkat kung susundin mo yung mga kautusan niya, diyan, pinakita mo talagang iniibig mo at minahal mo ating Panginoon sa Kristo. At kapag minahal mo ating Panginoon sa Kristo, sinunod mo ang kanyang mga kautusan, ang kanyang mga salita,
ang ating Panginoon Jesucristo at ang Diyos Ama ay manirahan sa atin. At saka ay tayo'y mamahalin ng Diyos Ama at saka ang ating Panginoon Jesucristo ay magmahal sa atin. Kaya ito, ang talagang totoo, na talagang Kristiyano yun ang tinatawag. Ang nagmahal natin Panginoon Jesucristo at sumusunod sa kanyang mga kautusan. Kaya ito, sinasabi ko, paano manirahan natin Panginoon Jesucristo sa atin kapag ang Holy Spirit ang dyan na sa atin. Kapag ang Holy Spirit ang dyan na sa atin ay tawag tayo ng templo ng Diyos. Kapag templo ka lang ng Diyos, yan, tinatawag ka ng banal. Kaya, mga kapatid, talagang intindihin mo na kailangan talaga natanggapin mo na yung katawan natin ay templo ng banal na Espiritu. Eh kung hindi mo ito tanggapin, parang malito ka. Hindi man, ang dali lang nang umintindihan. Intindihin mo lang na talaga ang banal ng Espiritu ay andyan sa iyo. Kaya yun ang sabi ng Apostle Paul sa Daga Corinto. Kahit yung Daga Corinthians, marami yung mga masamang mga tao dyan. May isa pa yung ang kaniyang ina na parang may fornicators dyan sa chapter 5. At saka may division yung talaga ang church dyan. Kahit yung mga iba, gusto kay Peter, gusto kay Paul, gusto kay Apollos. Walang unity. Pero sinatawag sila ng Apostle Paul na kayo ay templo, ang inyong katawan ay templo ng banal na Espiritu. Kaya kita rin ngayon ating dapat tanggapin na tayo ay templo ng banal ng Espiritu. At kung ikaw ay templo na ng banal ng Espiritu, ikaw ay tinatawag na templo ng Diyos. At kapat ikaw ay templo ng Diyos, kaya ninirahan ang Diyos sa atin, ninirahan ang Espiritu sa atin, indwelling of the Holy Spirit, ikaw ay tinatawag na banal. Yan ang katotohanan. Kapag banal ka na, maglakad ka sa mundong ito. Iiwas sa pagpakasala. Protektahan mo talaga yung holiness mo, yung pagkabanal mo. Kasi pagdating ng Panginoon na hindi tayo totoong banal, hindi tayo makakita ng ating Panginoon Jesucristo. At sinasabi pa diyan, sinasabi sa 1 Thessalonians chapter 5, "And may your spirit and your soul and your body be preserved complete without blame." O yan, ang holiness. Diba? Yan ang ating pamumuhay sa mundo ito ngayon. Kaya itong ating topic nito, hindi ito ordinary, mga kapatid. Baka ang iba natin mga preacher ngayon, nakarinig nito, baka mabigla. Ano ba itong sinasabi ni Panginoong, ni Brother Ernesto? Ang hirap naman ito. Hindi naman ito talaga mahirap. Tanggapin mo talaga kung anong sinasabi sa Biblia, tanggapin mo. Hindi yun mahirap. Kaya lang minsan yung malito tayo, hindi. Kung ano ang sinasabi sa Biblia, tanggapin mo. Huwag mo i-question kung ano yung sinasabi. Diba? Sinasabi ko, no? Ang sabi, diba, paano ito malamin, Brad, ang Espiritu Santo ang dyan sa atin? Sa paniwala mo, ang Espiritu Santo ang dyan sa iyo, dyan talaga. Sabi ko na, tulad natin Diyos Ama, hindi tayo nakakita natin Diyos Ama, pero naniwala tayo na ang Diyos Ama ay dyan. Totoo. At saka kay Kristo, hindi tayo naniwala nga si Kristo ay Diyos, nakasama si Diyos Ama, paano naniwala tayo? Dahil andyan yun sa banal na kasulatan, at saka yung banal na Espiritu na nanirahan sa atin, paniwalaan mo rin, tangkapin mo rin, kasi andyan yun sa banal na kasulatan. Yan ang talagang totoong tinawag na by faith. Kaya, importante ito na teaching natin. Sana may tindihan ito, mga kapatid. Kaya kung talagang maniwala ka ng banal na Espiritu ang dyan sa iyo, talagang iiwas ka pagpagkasala. Kaya yung holiness mo continue. Diba? Kasi kung maniwala ka ng banal na Espiritu ang dyan sa iyo, ay iiwas ka talaga sa pagpagkasala. Bakit? Kasi nakalagay dito sa, sa Ephesians chapter 4 verse 30, ito ang sabi. Kaya naniwala ako in dwelling of the Holy Spirit. Bakit ito? Sa Ephesians chapter 4 verse 30, "And do not grieve the Holy Spirit of God by whom you were sealed for the day of redemption." Yan. Yun ang palatandaan talaga na ikaw ay
talagang ma-redeem pagbalik natin Panginoon sa Kristo, the day of redemption. Kaya bakit meron kang silyo, may tatak ka talaga? Ano ang tatak? Ang Holy Spirit. Kaya lang huwag kang magpakasala. Kapag magpakasala ka, ang Holy Spirit ay grieve. Ano bang grieve sa Tagalog? Do not grieve the Holy Spirit. At huwag man yung pighatiin. Ang malalim itong Tagalog, hindi ko ito maintindihan. Sa English, grieve, parang kailangan din hindi malungkot ang banal ng Espiritu. Dili mag-uol ang banal ng Espiritu. So, ang saan paagi ang walang Espiritu mag-uol? Magpakasala ta. Magbuhat ang dautan. Mauna. Maunga. Mauna itong gayet. Mayroon ka true Christianity. Ito. Ito ang totoong Christian. Nga maniwala tayo na si Kristo ay ninirahan sa atin at saka ang Diyos Ama ninirahan sa atin kasi ang banal na Espiritu ay ninirahan sa atin. Kaya kung ang banal na Espiritu ang dyan sa atin, tatawag tayong totoong na Christian. Ito, balik tayo sa Roma chapter 8. Lagi na itong binalik ito. Roma chapter 8 verse 9. Dobrat. No, Romans chapter 8 verse 9. If anyone does not have the Spirit of Christ, he does not belong to Him. Masakit ito ng versikulo, pero totoo talaga ito. Kung ang Espiritu ni Kristo wala sa atin, hindi tayo kay Kristo. Ito ang totoong Christianity. Di ba? Kaya, ang totoong mensahe about true salvation na makakita talaga tayo sa ating Panginoon sa Kristo pagbalik niya na tayo ay nagiging banal na sa ating pamumuhay sa mundong ito mamumuhay tayong magbanal. Kailangan protektahan mo yung tinatawag na kabanalan natin. Yung tinatawag tayong holy people, holy chosen of God, yung beloved of God at holy. Kaya maglakad kayong huli. Yan ang katotohanan. Noon, barang nalampas na ako sa oras. Sana maintindihan nyo ito mga kapatid. Itong Bible study na ito, pangaral na ito. Hindi ito ordinary mga kapatid. Hindi ito na ituro ng iba natin mga preacher. Kaya masakit ito. Kung minsan mapakinggan nyo ito, ano ba itong sinasabi ni Brother Ernesto? Ang hirap naman ito. Hindi naman ito hirap. Tingnan niyo mga versikulo na sinasabi ko. At saka, istudyahan ninyo. At tanggapin. Yan ang tanggap. Sige ba? Mga kapatid? Okay, no? Nalampas na ako. Sana mga kapatid, nagbigay ako ng karagdagan sa inyong mga kaalaman. Saka lang, kung parang mahirap itong tanggapin nyo, tingnan ninyo mga versikulo. At saka, pag-aralan nyo mabuti para magiging totoo tayong Kristyanismo, Kristiyano. At pagbalik natin Panginoon sa Kristo, maisama, makasama tayo sa Kanya. Hindi tayo matilawalag sa ating Panginoon, Panginoon sa Kristo. Diba? Sana wala na, kung panagot na oras. Ulitin ko, magandang araw sa inyong lahat mga kapatid. Sana tayo ay laging sumusunod sa ating Panginoon sa Kristo.

0: From the breathtaking views of the snow-capped mountains to the shining city upon a hill, throughout Europe and Africa to the islands of the Philippines, welcome to Ignite Radio. Spreading the word over land and sea, providing powerful knowledge that will lead us home forever. This is Ignite Radio.
1: All right, together. So welcome to the Bible study with our good friend, Brother Randy from Mandawi, Cebu. So it's good to have Brother Randy in this hour, Igniters, as he continue to share God's word in this hour, Igniters. Oh, so amen to that. So thank you for that fire, no, Brother Randy. So last few minutes, Igniters, we heard a good friend, Brother Ernesto, his wonderful lesson. It's all about be holy because God is holy. It's about holiness, Igniters. So this that lesson always reminds us when we are part of in the household of faith, and we need to be keep pure. Without spots or wrinkle. Amen. So shout out to all Igniters who are listening right now. And it's good to have you all here. So welcome to the Bible study with Brother Randy, Igniters. And this lesson, Igniters, will always remind us, Igniters, if we are love of money, Igniters, no? So this lessons is for you, no? Because this lesson of our good friend Brother Randy is all about for the love of money, no? So just think it, Igniters. So Brother Randy, it's time yours, Brother Randy. Share about that, Igniters, Brother Randy, about this. No? Because people today are digging about, talk about the material thing. So, Brother Randy?
2: Hi, hello to our brothers and sisters in Christ all over the world. Have a good day too. To our fellow Igniters, first of all, we would like to thanks to our Almighty Father that He have given us another life, another day to continue our studying the words of God. But before we proceed, shout out first to our brothers and sisters in Christ. Brother Thunderkirk, hello brother, have a good day to you. Sister Tisla, Sister Tel, Pretty Jean, Emilia Salis, and the wife of Brother Ilya Arcelia, Sister Glenda. Our loving father and brother, Brother Eli Arcelia, and also to our fellow brethren and sisters in Christ in Mandawi, especially Edwin Jimenez, Francis Arcelia, and also Moises Cojardo, Eudes the Doll with his loving wife, Carmencita, then Sister Geraldine Fayawal, and also to my loving wife nga supportive kayo sa atong ministry, mga kaigsoonan. This day we are about to study the love of money is the root of all evil. According to 1 Timothy chapter 6 verse 9 after 10, but those who desire to be rich fall into temptation and to a snare and to many sinless and hurtful desires that plunge men into ruins and destruction. For the love of money is the root of all evils. It is true, this cravings that some have wandered away from the faith and forced their heart with many facts. According to Francis Bacon and English philosopher, statesman and writer said, money is a good steward but a bad master. Tinood na nung kining kwarta, ay hindi nga pinialan, no? Servant na to ni. Money is a good servant but a bad master. Although the above statement is true, yet many people run after money more than they run after time. Bisan tinuod nga kining maong panultihon tinuod, pero matingata mga kaigsoonan, nga daghan ang gihapong mga tao nga nag-after niining gitawag nga kwarta. Matod pa ni King Solomon wrote, he who loves money will not be satisfied with money. Kung kinsa katong mahigugmaon sa kwarta, dili gayod matagbaw sa kwarta. Nor he who loves wealth with his income, this also vanity. Kung kinsa gihapon katong mahigugmaon sa mga bahandi og sa ganang mga yahang mga ginansya, kining tanan mga kakawangan. In these lessons, brothers and sisters in Christ, we shall highlight the following points. Number one, money, how should it be defined? And number two, reasons people run after money. Number three, results of loving too much money. Sa may mga resulta kung ang tao mahigugmaon sa salapi. Number four, action against the love of money. Unsa may atong pagabuhaton aron mahilikay ta niining pagka mahigugmaon sa kwarta. Una nga punto nga itong mag-aisutan, mga kaigsoonan, money, how should it be defined? Number one, an accepted medium of exchange used to pay for goods, service, and debts within a given economic context. Usan ni siya kakanang gitawag nga butang nga pwede nimong ibaylo, no? Aron makapalit ka og kanang mga goods, mga foods or whatsoever nimo nga clothing, pwede mo na. Service, pwede ka magpatrabaho, nya tagaan nimo og kwarta. o pwede po ni mo ni siyang ibayad sa imong mga utang. Number two, a standardized tolls that eliminates the inefficiencies of barter. In the old times, abasin karon na pa maghapon siguro sa mga bukid, mga kaigsoonan, ang atong nauso, kiniging gitawag ng mga barter. Na kay mga unsa diha, mga tinanom nimo, pwede mo nang pabayloan. Bayloan ni mog manok, ngay mga sardinas diha, pwede nang pabayloan ni mo diha og bisan unsa. Muna siya mga barter, pero karon mga panahon na, sa diha nga naana ning gitawag nga kwarta, ila na lang ning ibaligya ang imuhang mga unsay naad mo diha, aron makakwarta ka. Number three, an asset that can be saved, stored, and retrieved while remaining usable in the future. Saan isya ka ng asset ni mo? Parang naaibili. That can be saved. Pwede ni mong isave ni mo sa imong balay. Or pwede ni mong ibangko. Or stored and retrieved while remaining usable in the future, retaining its purchasing power over time. Ikaw pag nini magigsoonan any verifiable item or record such as coins, paper notes, or digital balances accepted as payments for goods, services, and debt payments. No, na kay mga kanang bililhon kayo nga mga item diha, or na ay mga record nimo such as coins or paper or notes or digital balances. No, karon mga panahon na uso naman ang mga GCash or unsa nang mga kuan nimo diha, apps nimo nga pwedeng ibayad. Basta nalang ibili. Pwede nga kay OR o CR diha sa imuhang motor, pwede ni mo ni siyang iprinda. No? Any verifiable item nga pwede ni mo nga ibilin or ibaligya ang mga kaigsoonan. So, ano nalang may upak nga itong gisgutan ganina, ang kining unsay meaning nining kwarta. Ikaduha, reasons people run after money. Unsa maging mga rason? Ngano ang tao nga ganahan maging kwarta? Una, nini kinigitawag ang survival and needs. Money is required for survival. Tinood na. Nga kung wakay kwarta mga kaigsoonan, maglisod yung ka. Labi na kung naagad diri sa syudad. If you live in the cities where nga tanan nimong mga lihok, it involves money. Di ni pareha sa probinsya nga pwede ra kang mangahoy dito. Pwede ra kang mangita dito ka ng mga prutas nga mga naay nanubo dito, makakaon ka. Pero diri sa syudad, kung diri ka mupuyo, without money, lisod yung kayo. Tanahan nimong mga lihok, tanang mga gusto, it involves money. No, pagkaon nimo, clothing and housing. No, labi na nga, nag-abang kag balay, wakay kag walingon nimong yuta diri, pag-abang ka, involved yung money. Muna nga, kinahanglan binisya nga naa kay kwarta aron ka makasurvive o makapalit ka sa imuhang mga needs. Ikaduha, the reasons people run after money, security and stability. Provide safety net for unexpected events. No? Ano na kay ka nang itawag nga security and stability ka nang kuan yung ka ng stable na yung ka. Labi na nga moabot ni mo ning gitawag ang mga unexpected events. limang takabaw mga kaigsoonan kung karon maayo pa ang atong lawas. Nya sa sunod nga mga adlaw, luya na imong lawas, nakikipamati. So kung wa kay kwarta, delikado kay ka, di ka kabaduktor. Magkabaduktor man tuod ka, pero mapublima po ang imuhang mga tigbantay ni mo. Or imuhang asawa, or imuhang mga anak, yung anuman. Magkalisod yun. Nabi na karo panahon na magigsunan nga purtigig kaayong mahala sa mga palaliton. But if you have money, you feel security and stability. And number three, freedom and autonomy. Money allows people to make choices. Not traveling, enjoying leisures, kinigitawag nga reducing stress. No, naakay ka nigitawag nga freedom, kagawasan, or autonomy, ganang wagi makabuot ni mo. Basta naakay kwarta mga kaigsuunan. Pwede ka nga mamili lang kagasa ka mo, bakasyon. No? Travel ka dito sa kanagitawag nga beach, labi na karang mga panahon na nga summer, portagyong inita. No, magpabugnaw ka, ato kas mga beaches nga mga nindot, kayo. So pwede ka naman ang mahimo. If you have money. Ikaw pa at nini, kinigitawag ay status and respect. Kung naa kay daghang mga assets, daghang ka mga kwarta diha mga eksona, na imong status nimo nakasa taas gyud. And also ang mga tao mo respetar nimo. As a measure of success and symbol of high status which lead to increased respect. Kay kung naa magay daghang kwarta gud, pwede na ka nga magtukod o kanang itawag nga nindot nga balay. Nya, labi na ka na mga silingan ni mo, magkakita nga tukod ka nindot kay nga balay. You can afford to build a big house. You earn respect from them. Kung akortahan yung tahanan eh, di basta-basta. Di ta ni yaga-yagaan eh. Okay. Naapay sa kenang nga nindot kayo. So, ang imong status sa kinabuhi, taas ang imong status o you earn respect. Ikalima nini mga kaigsuunan, the purpose and accomplishment. Give a sense of accomplishment, success, and personal purpose. Taghanag ang mga accomplishment, hinaan naman kay kwarta. Complace ka sa kanang gitawag nimo nga pag-eskwela o kahuman kag eskwela. Muna, di ko na to ikakuan nga ang uban nga bisan to dugay kwarta. Mag working student sila, no, para gid maka human o maka accomplish. Pero kung naagi kwarta, adda mas dali. No? Di ka magalisod-lisod, tingano man pagkabayad man kadayon sa kanang mga tuition fee nimo. Pwede ka mag-ilis-ilis o kurso. So, yun na alam, makiksuna na doon ay purpose and accomplishment. Ikatulo nga punto nga atong pag-ahisgutan, mga kaigsuna. Results of loving too much money. Unsa may mga resulta sa mga tao nga mahigugmaon sa kwarta. Number one, people fall into temptation and a snare. Sa diha nga nagmahigugmaon ka sa kwarta, kung sa mahitabo ni mo, you will fall into temptation and a snare. A process of being lured by desires into destructive traps and ruin one's spiritual or moral life. According to 1 Timothy 6 verse 9, but those who desire to be rich fall into temptation, into a snare, into many endless and hurtful desire that plunges men into ruin and destruction. Tinood na. Okay, naayoban na ron nga kung ganahan yun sila o ganang maadunahan, pwede ang uban, manikas na lang. Ang uban, mangawat, or mabuhat sa mga dili maayong mga butang aron sila makamaton o kwarta. Muna nga, you are fall into temptation. You are fall into the traps of the devil because of your desire to have money, to become rich. Even though na ay mga tao karon nga bisan pa they are very rich, but still they are very covetous, mga hakog, they are greedy. Ang uban maukaw lang yapon ng kwarta, mangawat lang yapon ng kwarta because of the love of money, because of the greediness of their heart, and they fall into temptation and snare. O gwa na ang imuhang espirituhanon nga bahin, kalimot na noon ka nga aduna pa kay mas labaw nga gikinahanglan nga na ang Dios nga mao'y tag-iya sa tanang mga butang. It signifies the losing control, no? Getting caught into destructive habits or choosing financial gain over integrity and leading to severe consequences. Tinood na maging sunan. Wala lagi kay imbis nga ikaw mo'y mo-control sa kwarta, ikaw naman mo'y gi-control sa kwarta. No? Tungod sa imuhang tinguha nga masapian o tinguha nimo nga madatog sa mot. Wa na noon. You are loss of control. Choosing financial gain over integrity and leading to severe consequences. Tinood na gani ang example nini magigsunan katong na prodigal son. According to Luke 15:11 up to 32, nga tong usa ka anak nga he desires, no, to give his share, no, he get his share with his father. Unsa diha nga nakuha na niya ang iyang share, unsa may nahitabo niya mga gisuonan, iyang giwaldas, no, giusik-usika niya ang iyahang bahay nga nakuha sa iyahang amahan. He lived in a luxurious life. But after mahurot ang iyahang kwarta, awa na. Mao na'y gitawag nga nanay mga consequences. Kaya ano, napubri naman ka. Tumudan yung gitawag nga pagkamahigugmaon sa kwarta. So, digin maayo nga too much kita nga mahigugma nining kwarta. Many follies, no? Heartful lust, destruction of being trapped by irrational and intense desire, greedy for sort of wealth, causing ruin to one's moral and a spiritual life. Sama sinitabo sa prodigal son, mga kaigsunan, nga ang iyahang salapi giwaldas, unya ang iyahang espirituhanon nga bahin, no, nahilayo na pud siya sa Ginoo. Kay kun imo hag yung pasumba ning gitawag nga pagigugma sa kwarta, di na ka magunahunag ampo. Di na ka makaunahuna ang ato simbahan kaya naman ng imo ang unahuna.
3: add to na lang sa mga kalingawan. You have a lot of money. All you want can be fulfilled because you have a lot of money. But one thing you miss. There is God. No? Nga nanginahanglan tag Dios mga kaigsoonan. Foolish because they are unwise and wasteful. Hurtful because they lead to physical and spiritual destruction. So nahimo kang kanagitawag nga foolish, no? Nabuang-buang. Nabuang na ka. Di na ka mapanahon na you are unwise. Yung man, wala ang yung imbis kay ikaw maoy mo dominar sa kanagitawag nga kwarta, ikaw na may gidominar noon. All your desires, no? Kwarta, no? Mga pleasure in this world. Nahimo na noong mga desisyon ni mo dili maayo. Og muhatod ngadto sa kanang gitawag nga dili maayo nga mga binuhatan. Creates a spiritual conflict. Wa na. Ang imong pagpangalagad sa atong Dios. Nawa na. Leading to a departure from Christian teachings and trust in God. Nahilayo na ka diha sa pagpangalagad o ang imuhang ka ng gitawag nga pagtuo sa Dios mga kaigsoonan. Mga anak kay ka ng gitawag nga abo-ampo, di nakakabaw mo simba. Tingnan mo man, giuna ni mo ang mga butang, diris ibabaw si kalibutan. The Bible equates covetousness with idolatry because it replaces God with trust of money. Akini pong kanang gitawag nga pagkahakog na to, no? Or greedy na kay ka sa kwarta, no? Maunay ang equivalent nini kanang gitawag nga covetousness. According to Colossians 3 verse 5, for to it, therefore, what is earthly in you?

immorality, impurity, passion, evil desires, and covetousness, which is idolatry. No, kinigitawag nga pagkahakog mga kaigsoonan o too much love of money ang equivalent ni Samara nga nagsimba ka o Diyos-Diyos. So, delikado yun ang kinigitawag nga too much love of money. When a person craves riches, kung ang tao ganahan yun siya nga madato, he often twists the teachings of Christ to justify a materialistic lifestyle. No? Naayo man, no? Nga nadungga na to nga mga preacher, no? Nga maayo muwali sa pulong sa Diyos, but when the craves riches, the craves money, they often twist the teachings of Christ. Muna ipinagalisod. Kay mahimo na no nimo nga dili isulti ang kamatuoran to justify a materialistic lifestyle. Nayuban karon mga kaigsoonan nga mibiya. No, mibiya na diha sa matuod nga iglesia nga gitukod sa Dios, which is the Church of Christ, ug ibalhin na sa uban. Ingano man dako mag-offer dito. Gibayaran mo sila og dako. No? And the twist, the teachings of Christ. Desire to get rich can build people to spiritual reality. Tanoon na. No? Nahitabo ni karong mga panahon na karong mga kaigsoonan. Dili lang kay sa unang panahon, kundi karong usab. No? Sa unang panahon, unsa may hitabo ni Judas, mga kaigsoonan, Judas Iscariot. No? He sealed our Lord Jesus Christ in 30 silver of coins because of his desire nga naa siya'y kwarta. Pwede din mo nang ibaylo ang atong Diyos, mga kaigsoonan, because of kanang gitawag nga money, because the love of money. You can seal your own a Christ. Ang imuhang Diyos, imuhang gibaylo. Sama ni Judas Iscariot. Nga nagkuyog-kuyog siya sa mga katuigan, naminaw siya sa mga teaching sa atong Diyos, mga kaigsoonan. Naa siya kanunay sa kiliran sa atong Ginoo. He always in the side of our Lord Jesus Christ. And here, the teachings and hear the words of God. But suddenly, what happened? He betrayed our Lord Jesus Christ. He sealed our Lord Jesus Christ with 30 silver of coins. No? Ingon niini ang kining gitawag nga pagka-powerful niining the love of money. Covetous first themselves with sorrows. Okay, gitawag nga pagkahakog mo'y mo resulta na noon sa daghang mga kagulanan. Kinigitawag nga fame is brought upon oneself through four choices and misplaced priorities. Nandinoon na. Sorry. Nga ang imo na noong mga desisyon, dili na gyud noon mao, ingon naman. Ang imuhang priority mao naman noon ang paghigugma sa kwarta. Many sorrows, this includes remorse. Daghang mga pagbasol. Unsa pa? Ingitawag nga anxiety, mga kabalaka, broken relationship, fear of loss, ano na na kay kahadlok nga mahurot ang imuhang kwarta di or whatsoever, and spiritual emptiness. Wala na. Mauna yung resulta sa kanang gitawag ni mga covetous

0: Ito mag-aisigutan, mga kaigsuonan, what are the action against the love of money? Number one, kiningitawag nga generosity. Practice generosity. So, kiningitawag nga pagkamanggihatagon. Giving is the primary antidote to greed. It reduces money's power over your own life. Atong kanang gitawag nga praktison, mga kaigsuonan, ang kanang gitawag nga pagkamanggihatagon, being so generous, is the primary antidote to greed. Mauni usa ka tambal aron dili ka mahimong hakog ang kining gitawag nga pagkamanggihatagon. Even though lang ko kanang sa mga simple kayo nga mga panghitabo. Labi na kanang sahay, mga unta, no? If you eat in public places where many vigors ask for some food, so why not nga dili nimo sila tagaan? Kung naa kayo extra money, yemo ni silang tagaan o kwarta. So, pili o lapunin mo na mga kanagyong nanginahanglan. Yun kaya wapi uban diha nga pamutang na nila ng mga makililimos mo dyan yung paghuman, kumrahon mo dayon sa kanang uban. No, naingon niya na nga pili o po na to. Ang katong yung tinuray nga makililimos mga kaigsuunan. Himo kang generous kung nakaidagang mga extra ni mo diha. Parang di man mo na pwede nga ihatag. Ikaduha, pinigitawag nga kuan, kining sa generosity, kining systemized giving. Make generosity a planned part of our budget. Himuuna to nga kining pagkamaghihatagon, part na po ni sa ato ang budget na to. Ato kuno tanawon diri sa let us read in 1 Corinthians chapter 16. Verse 1 ato 2. According to the Bible, now concerning the contribution for the saints, as I directed to the churches of Galatia, so me also are to do. On the first day of the week, as of you is to put something aside and store it up as he may prosper so that contributions need not to be made when I come. So naay ka na imo nang gi-systematize ang kanang gitawag nga giving mga kaigsuonan. Before the first day of the week, no, you plan. Imo na nang giplano daan kung pila'y imong ihatag diha sa sold sa iglesia. So, giplano na lang daan mo ang kanang gitawag ng imong paghatag, no, systemized giving, no? Ang imong pagka-generous ngadto sa atong Diyos, mga kaigsuonan. Giplano na lang daan. So, napailain kinigitawag ng cultivate contentment. Naay ka nang gitawag nga makontento ka. Be satisfied with essentials like food or clothing, better than luxury. In 1 Timothy chapter 6, verse 7, according to the Bible, for we brought nothing into this world, and we cannot take anything out of the world. But if we have food and clothing, with this we shall be content. Kung naa kanining mga pagkaon, naa kay mga clothing ni mo diha, kinahanglan makontento ka rather than kanang gitawag nga mangita kang pagpuyo nga mga luxurious. Kaysa pag abot na to din sa kalibutan, mga kaigsuonan. Wa gitay nada gidala diri nikid gyuda sa pag-anhi, for we brought nothing into this world. No, wa git pag-anhi na to diri, wa git nagahubo gyuda mga kaigsoonan. Napailahan ka ng gitawag nga stop comparing finances, no? Discontentment often stems from comparing your position with others. No, ingon na sa danguban nga imo mga silingan, makita nimo nga may asinso na. Nya, i-compare na nimo ang imo kung kinahanglan mo asinso po ko. No. Di na pwede. Di na maayo. Kay mo na hinungda noon nga bubuhat na noon kag dili maayo ang mga butang. Tungod kay may compare man ka sa imong kagulingon ngadto sa uban. Sa kumayalain na itong buhaton, kining gitawag nga intentional deprivation, choose to live with less to prove that happiness is not dependent on material position. Nung atong kanang, ang atong pagkinabuhi, dili ta magkinabuhi nga kanang gitawag nga luxurious. So, naay ka nang gitawag nga intentional deprivation. Ug unsay na adi ha? Matagbaw, makontento na lang ta. Di kay ang imong unahuna, puro na lang ka ng mga luxurious giving, luxurious living. No? So, ingon yan na, mga happiness is not dependent on material position. Napailayan mga gigsoan, kining change financial habits. Unsa man ni? Set a budget that priorities saving and giving, not just consumption. So ang atong mga budget, no, set a budget that priorities savings. Atong mga priorities. Sa may mga priorities na to, kining food, shelter, clothing. Nahapay ka ng iskulahan, no? Kinahanglan masad ni. So, more kinay ka ng isit na to ang atong mga unahuna niya na magkaigsunan. No? Dili lang tayongon nga mo unahuna at ang mga dagkong mga butang niya na. No? So, ang atong mindset niya na, so, ang mga priorities rin yun. No? Eliminate Dave. No? Dili ta mangutang o daghan. Kaya mo po na hinungdan nun niya nga magkalisod-lisod ta kaya nga naman dagha naman tag-utang o or kanang dagha na kag-utang maninguha na ka makabayad nun niya mga resulta na noon nga mabuhat kag dili mayo kinaputos naman ka sa utang. No? So napay ka nang kitawag nga avoid get rich get quick schemes, no? Gambling, lotteries, no? High risk investments, no? Ang uban ini imbis kay pistuhan nun o taya na lagi noong luto karo aron maninguha nga o matsambahan di ay madato, no? So diliingon yan ang mga kaigsuunan. Tingnan naman as a Christian mahimo tang kontento sa mga butang nga ihatag sa Dios kanato. And another, adjust your spiritual focus. Shift from owner to steward. According to 1 Corinthians 4:1-2, kitang tanan nahimo ra tang pinialan sa atong Dios. Kung unsa may atong naangkon diri sa ibabaw sa kalibutan, dili na ato kundi rin na himulan tang mga steward. Mauna nga, as a steward, balik ko niya sa atong labahong makagahong, makaplagan taniya nga faithful sa mga butang nga iyahang gi-entrust nga rika nato. So kinahanglan mga kaigsoonan nga dili lamang kay ang atong unahona mo focus ta sa mga butang diri sa ibabaw sa kalibutan. O focus on the earthly position in this world, but rather unahon po nato ang Ginoo. Matod ba diya sa Matthew 6 verse 33? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all those things shall be added unto you. Unahon na to, pagpangita ang gingharian o pagkamatarong o ang tanang mga butang igadugang raon niya sa atong labaw makagagahon. Kung giuna na to ang Diyos, mga kaigsuunan, no? Ma-feel na to ang kanagitawag na contentment. Dili na to hunahunaon nga nanginahanglan kita o kwarta, kundi atong ibutang sa atong hunahuna nga kanunay nanginahanglan pa o Diyos. O sa conclusion ng atong maong pagtuon, mga kaigsuunan, kining the love of money, adunay tambag si Apostol Pablo diri sa 1 Timothy 6 chapter 17 up to 19. As for the rich in this world, charge them not to be haughty, nor to set their hopes on uncertain riches, but on God's who richly furnishes with us everything to enjoy. They are to do good, to be rich in good deeds, liberal and generous, thus laying up for themselves a good foundation for the future, so that they may take hold of the life which is life indeed. Ang kinidi ay pagbuhat na to o matarong. Kinig paghatag na to, mga kaigsuunan, mauni o sa kapagi nga nagtigom tagbahandi dito sa langit. So, dili lang takot to, mga kaigsuunan, and we hope nga sa tanan nga nagadungog, and those who hear these words of God, ang pulong sa Diyos nag-ayon nga dilita kinahanglan nga magmahigugmaon sa salapi. For the love of money is the root of all evil. That's all for this day, and thank you everybody.
1: Okay, thank you so much, Brother Randy.
2: There we go.
1: Usa ka mahinungdanon nga message, nga nakapatandog, no, sa usag-usa, no, usa ka to ka mensahe nga magpahinumdom, no, kanato mga kaigsoonan, no, kung kita mahigugmaon sa mga butang nining kalibutan, no, especially sa salapi. So diha gyud nga ang tao adunay mga kausaban ang tao when we talk about money, no? So I know that money is a blessing, but how we use it, Igniters, no? We use it for our own pleasures, no? But remember, if we use in our own pleasures of desert, Igniters, that I can say you that you have fattened your soul on the day of slaughter. So that's what igniters that lesson will remind to you that if we are digging you on that pleasures of this world of using of the money's igniters, your much money's, I tell you, stop it. Use it for the glory of God. Use it in good use. Use it in the good for the works of the Lord in heaven. Do not be greedy when we talk about money. So, amen to that. Thank you so much, Brother Randy. And I say here, living on this earth, in pleasure and luxury, you have fattened your hearts in the day of slaughter. This is what igniters I said. Yeah? You're living on this earth full of pleasures and luxuries. Yeah? Rather than God, you have found in your hearts in the day of slaughter. Just think so, igniters. Just think of it, that lesson. So, this reminds us, when we talk about money, do not be greedy. Be generous to others. Use it for the glory of God. So, stay tuned coming up here in about 1 minute. Igniters, we have the late harvest with Brother Jerry from Negros Occidental.
2: From our Ignite Cebu studios in the Philippines, the station for sound gospel programming, you're listening to Ignite Radio.

0: From the breathtaking views of the snow-capped mountains to the shining city upon a hill, throughout Europe and Africa to the islands of the Philippines, welcome to Ignite Radio. Spreading the word over land and sea, providing powerful knowledge that will lead us home forever. This is Ignite Radio.
1: Alright, Igniters, oras po sa ating studio, alas 5:17 ng gabi. Anong hapon po ng dito po sa ating programa, no? Sa Ignite Hasibu, oras po sa atin ay alas 5:17. So, igalak po natin na mayroon tayong programa nitong oras at isang programa na magbibigay sa atin ng kaalaman at inspirasyon, no? At kagalakan upang tayo ay sumunod sa ating Panginoon. At itong oras, mga kaibigan, ang isang programang The Lead Harvest with Brother Jerry ay siyang maghahayag, no, ng katotohanan, mga kaibigan, no? So shoutouts pa rin sa ating mga suking tagapakinig, no, sa Luzon, Visayas at Mindanao, no? At sa lalong-lalo na sa nakikinig natin sa abroad, no? All over around the world na naka-tune in itong oras. Igalak po namin ang iyong presensya at sana sa inyong pagkikinig ay mayroong kabuluhan, no? Ang salita niya ay magbubunga sa iyong buhay, mga kaibigan. At tayo ay susunod, no? At makinig at gumawa ng mga hakbang upang sa gayoy matanggap natin ang kaligtasan. So nitong oras, ang The Lead Harvest with our good friend Brother Jerry. Magandang hapon po, Brother Jerry. So kumusta po, Brother Jerry? At sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan at sa mga kapatid dyan sa Negros Occidental. Brother Jerry. Bro, go ahead, bro.
2: Magandang araw po sa lahat at sa lahat mang dako po dito sa mundo. So, good morning, good afternoon, and good evening to all. Regardless po wherever you are. So, welcome po kayong lahat dito sa aking program, The Lead Harvest. This is your Brother Jerry from Kamingawan Church of Christ, Kawangkalan City, Negros Occidental. So, pasasalamat po tayo sa Panginoon at binigyan niya tayo ng karagdagang buhay, lakas ng pangatawan upang tayo po ay makapaglingkod po sa Kanya at patuloy na magagawa natin ang ating mga gawain sa buhay. So, salamat po sa Panginoon sa isang malaking oportunidad na ibinigay po niya sa atin upang tayo po ay makapaglingkod sa Kanya sa pamagitan po ng pangangaral sa Ebanghelyo po ni Kristo. So, salamat po sa mga panauhin na bumubuo ng Ignite Radio Broadcast Cebu. Una po rito si Brother Kirk Punky. So, salamat po sa inyo, Brother. At sa kay Brother Elizar Arcelia from Danao Church of Christ, ang host po dito. So, maraming salamat sa iyo, Brother. At sa lahat ng iyong pamilya. At sa lahat po ng mga kapatid natin na patuloy na sumusubaybay at walang sawang naglilingkod sa Diyos, pamagitan po ng pakikinig po sa kanyang ebanghelyo at sa lahat po na sumubaybay po sa aking program. So, welcome po kayong lahat dito, mga mahal kong kapatid ni Kristo. At dumako na po tayo, mga mahal kong kapatid kay Kristo, sa isa naman pong panibagong Lunes po na ibinigay po ng Diyos sa atin at patuloy natin na mapag-aralan ang kanyang ebanghelyo. Okay, so ang paksa po ng ating tatalakayin ngayong hapon, mga kapatid ko kay Kristo, ay the fate of those who are outside in Christ. So ang paksa ay sa salitang Tagalog nagsasabi na ang kapalaran po ng tao na sa labas po ni Kristo. Okay? So, pag-aralan po natin, mga mahal kong kapatid Kristo, kung ano po yung kapalaran ng isang tao na nasa labas ni Kristo po. Maraming mga tao na sa tingin nila at sa kanilang pakiramdam ay sila po ay nasa kay Kristo, pero kung ating titingnan at pagdating po ng araw ay hindi pala sila, no, nakapasok doon po kay Kristo, mahal kong kapatid Kristo. Kaya nga dapat nating pag-aralan na ano ba yung kapalaran po ng isang tao o siya po ay nasa labas ni Kristo, mahal kong kapatid. So sabi dito, mas madaling mapahamak, no, kaysa pupunta tayo sa langit, no. Ganun ang sinasabi dito, mahal kong kapatid ni Kristo. Napakadaling mapahamak, no, kaysa pupunta tayo sa langit. Maraming mga tao na nahihirapan, no, pumunta sa langit. Pero maraming mga tao na mas gugustuhin nilang pumunta sa langit, pero nahihirapan sila gawin yung mga bagay na panlangit, mahal kong kapatid kay Kristo. Mas ang ginagawa nila yung ikapapahamak po sa kanilang buhay. Kaya nga, totoo ang sinasabi dito, mahal kong kapatid kay Kristo at mga kaibigan kong tagapagsubaybay, na mas madali, no, mas madaling ipapahamak ang buhay, no, kaysa ilagay natin sa mabuti, no, upang tayo ay pupunta sa langit, mga mahal kong kapatid kay Kristo. Kaya nga ang sabi po sa atin ng ating Panginoong Hesus doon po sa kanya sa aklat po ni San Mateo, doon po sa Matthew chapter 7 verse 13 to 14, ang sabi dito, mahal kong kapatid kay Kristo, na kayo'y magsipasok sa makipot na pintuan, sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daang patungo sa pagkapahamak, at marami ang doon nagsisipasok, sapagkat makipot ang pintuan at makitid ang daan patungo sa buhay, at kakaunti ang nangakakasumpong noon. So ito po'y sinabi mismo ng ating Panginoong Jesucristo. Ito po isang encouragement para po sa atin na kailangan pipili tayo ng isang daan na ating o pintuan na ating papasukan. So, doon po sa pintuan na ating papasukan, nakadepende kung ano po yung ating gustong pupuntahan, mahal kong kapatid Kristo. Kaya nga sinabi niya na sana naman na tayong lahat ay magsipasok doon po sa makipot na pintuan. Diba? So, pag sinabing makipot na pintuan, mahal kong kapatid, diba? Mahirap ang buhay. Ibig sabihin, hindi madali. Diba? Marami kang mapagdaanan na hindi madali, mahal kong kapatid Kristo. At ito po yung nagsasabi doon po sa buhay na walang hanggan. Diba? Kaya nga, ang sabi dito, kakaunti lang ang nangakasumpong noon. Kasi po, alam naman po natin sa buhay ng tao na ayaw ng tao na mas mahirapan sila. Ayaw ng tao na mas makaramdam sila ng paghihirap, sakit at anumang mga kapighatian sa buhay. Mas gugustuhin nila na ang kanilang mga pamumuhay ay matiwasay, di ba? But hindi natin namamalayan na yung pagmumuhay natin na sagana at matiwasay. So ito po ay ikapapahamak po ng ating buhay, mahal kong kapatid kay Kristo. Kaya nga ang sabi dito, sapagkat maluwang ang pintuan. Okay? At malapad ang daan patungo sa pagkapahamak, at marami doon nagsisipasok. So, totoo naman yun sinasabi ng ating Panginoong Hesus. Ang sinabi po ni Panginoong Hesus ay ito po ay katotohanan kasi po nangyayari na, nangyayari sa buhay ng tao. Kaya kung titingnan natin yung tao dito sa mundo, mas marami ang pumipili na papasok dun po sa daan na maluwang. Yung pag sinabi nating maluwang yung buhay na gusto nilang gawin, di ba? Yung buhay na walang bawal, hindi mahirap kasi po malapad. Ibig sabihin, magagawa mo ang lahat mo na gusto, mahal kong kapatid kay Kristo. Kaya nga, mas marami daw eh, di ba? So, tingnan natin, mas marami ang nagsisipasok doon. Kaya nga, yung makitid na pintuan, kakaunti ng kasumpong, tandaan natin, mahal kong kapatid kay Kristo, ito po ay patungo sa buhay na walang hanggan, mahal kong kapatid kay Kristo. So, there are 234 references in the New Testament to heal. Diba? Mayroong 234 na mga references, mga referensya dito po sa Bagong Tipan, na ito po ay tumutukoy patungo sa infierno, mga kong kapatid Kristo, at kaparusahan. And God's judgment on the wicked. At ang paghuhukom po ng Diyos doon po sa mga masasama, mahal kong kapatid Kristo. Kaya nga sinabi niya doon sa Matthew chapter 5. Okay, basahin natin yung sinabi po mismo ng ating Panginoong Hesus doon po sa Matthew chapter 5 verse 5 to 22. So ano bang sinabi ng Panginoong Hesus? Sabi niya, datapuan, sinabi ko sa inyo na ang bawat mapuot sa kanyang kapatid ay mapapasa panganib sa kahatulan. At sinumang magsasabi sa kanyang kapatid Raka ay mapapasa panganib sa Sanhedrin. At sinumang magsasabi ulol ka ay masa panganib sa impyerno ng apoy. So isa rito, yung sinabi mismo ng ating Panginoong Hesus, isa itong talata na nagsasabi patungkol po sa impyerno. Diba? Patungkol po sa kapahamakan dun po sa mga taong gumagawa ng hindi mabuti, mahal kong kapatid kay Kristo. At doon po sa 29 at saka sa 30, so, ganun din po ang sinabi niya. Sabi niya dito sa 29, at kung ang kanan mong mata ay nakapagpapatisod sa iyo, ay dukitin mo at iyong itapon, sapagkat mapapakinabang ka pa na mawala ang isa sa mga sangkap ng iyong katawan, at huwag ang buong katawan mo ay mabubulid sa impyerno. At kung ang kanan mong kamay ay nakapagpapatisod sa iyo, ay putulin mo at iyong itapon, sapagkat may mapapakinabang ka pa na mawala ang isa sa mga sangkap na iyong katawan, at huwag buong katawan mo ay mapa sa impyerno. So, another one na talata na nagsasabi at naghahayag patungkol po sa impyerno, mahal kong kapatid kay Kristo. Diba? And then sa Mark chapter 9 verse 43 to 48, okay? Dito po makabasa po tayo ng patungkol po sa impyerno. Okay, puntahan po natin yung Marcos. Okay, at sa chapter 9 verse 43 to 48, ganito po ang nakasulat, mahal kong kapatid kay Kristo. At kung ang kamay mo ay makapagtitisod sa iyo, ay putulin mo. Mabuti pa sa iyo ang pumasok sa buhay na pingkaw kaysa may dalawang kamay kang mapasa impyerno sa apoy na hindi mapapatay. Na do'y hindi na mamatay ang kanilang uod at hindi na mamatay ang apoy. At kung ang paa mo ay makapagtitisod sa iyo, ay putulin mo. Mabuti pa sa iyo ang pumasok kang pilay sa buhay kasi may dalawang paa kang mabulid sa impyerno. Na do'y hindi na mamatay ang kanilang uod at hindi na mamatay ang apoy. At kung ang mata mo ay makapagpapatisod sa iyo, ay dukitin mo. Mabuti pa sa iyo ang papasok sa kariyan ng Diyos na may isang mata kaysa may dalawang mata kang mabubulid sa impyerno. At sa 48, na do'y hindi na mamatay ang kanilang uod at hindi na mamatay ang apoy. So lahat ng mga talata binabasa natin, mahal kong kapatid kay Kristo, ito po'y nagpapatotoo. Diba? patungkol po sa infierno, di ba? O sa kaparusahan sa lahat ng mga tao na gumagawa laban po sa ating laban po sa kautusan po ng ating Panginoong Hesukristo. Di ba? So ito ay nagsasabi na totoo, di ba? Ibig sabihin, hell is a real place of torment. Mga talatang ito ay naghahayag na ang lugar po ng kaparusahan o tinatawag na impyerno ay totoo, mga kong kapatid ko. Hindi lang ito usap-usap. Hindi lang ito po ay isang parinig lang po, mahal kong kapatid ni Kristo. Ito po ay totoo. Kasi sinabi mismo ng ating Panginoong Hesus batay po sa ating nababasa. Diba? So, kunwari na ang pinaka masaklap na bagay o pinaka masamang bagay patungkol po sa impyerno, mahal kong kapatid, ito po ay isang eternal. When we see eternal, walang katapusan. Ang kaparusahan doon po sa impyerno ay hindi natatapos. Kung ang ating pagtitiis dito po sa mundo ay pansamantala lamang, panandalian lamang, kung tayo po ay pinaparusahan ng sakit, but mas mabuti dito po sa lupa, ito po ay panandalian lamang. Kaysa doon ka sa impyerno, ang sabi dito na ang kaparusahan doon po sa impyerno, ang paghihirap doon po sa impyerno ay walang katapusan. Diba? Yun po ang katotohanan, mahal kong kapatid kay Kristo. And Revelation chapter 14 verse 11, ang talatang ito ay naghahayag din sa atin patungkol po sa impyerno, mahal kong kapatid kay Kristo, na ito po ay isang eternal place or tinatawag na real place of eternal torment, mahal kong kapatid kay Kristo. Doon po sa pahayag, chapter 14, verse 11, ganito po ang mababasa. Ito ay patutuo na ito po ay walang hanggan. Sabi niya dito, ang usok na hirap nila ay napa iilang lang, magpakailan kailanman. Tandaan natin yung nakasulat dito, magpakailan kailanman. Ibig sabihin, walang katapusan. At sila'y walang kapahingahan araw at gabi. Tandaan natin, mahal kong kapatid kay Kristo. Dapat tayo matakot, di ba? Kasi bang sabi dito, maghihirap ka. Walang kapahingahan araw at gabi. Silang mga nagsisamba sa hayop at sa kanyang larawan at sino mang tumanggap ng tanda ng kanyang pangalan. Anong ibig sabihin, mahal kong kapatid kay Kristo? Yung sumasamba sa hayop, ibig sabihin yung sumusunod doon po sa yapak ng ating kalaban na Diablo. Diba? Yung pinapractice kung ano yung kasamaan, mahal kong kapatid kay Kristo, yun ang ibig sabihin na nagsisamba sa hayop at sa kanyang larawan. At sabi doon po sa Revelation chapter 10, chapter 14, doon po basa tayo sa Jess. Sabi niya, ay iinom din naman siya ng alak ng kagalitan ng Diyos na nahahandang walang halo sa inuman ng kanyang kagalitan. At siya ay papahirapan ng apoy at asupre sa harapan ng mga banal na anghel at sa harapan ng kordero. Ano pa? Doon po sa 14 to 16 ang sabi niya, at nakita ko at narito ang isang alapaap na maputi. At nakita ko na nakaupo sa alapaap ang isang katulad ng isang anak na tao. Sinong tinutukoy nito? Si Kristo. Na sa kanyang ulo'y may isang putong ng ginto at sa kanyang kamay ay may isang panggapas na matalas. At lumabas ang ibang anghel sa templo na sumisigaw ng malakas at tinig doon sa nakaupo sa alapaap. Ihulog mo ang iyong panggapas at gumapas ka sapagkat dumating ang oras ng paggapas sapagkat ang aanihin sa lupa ay hinug na. At hinagis na nakaupo sa alapaap ang kanyang panggapas sa lupa at ang lupa ay nagapasan. So yun ang katotohanan na sinabi mismo ng talatang ito, mahal kong kapatid kay Kristo. Diba? Na ang lahat ng mga sumusunod, sumasamba doon po sa Diablo, ay sila po ang deserve, diba? Na ibubulid sila sa apoy, mga mahal kong kapatid kay Kristo. So ang katotohanan, the fires of hell are inquenchable. Okay? So inquenchable. Ibig sabihin, hindi na mamatay. Diba? Yung apoy doon po sa impyerno na siyang magpapahirap sa mga masasamang ibinubulid doon, pahihirapan sila araw at gabi. Kasi po yung apoy doon, hindi na mamatay. Tandaan nyo, mahal kong kapatid kay Kristo. Diba? So ang tanong, who will be in hell? Sino ba yung pupuntang impyerno? Yun ang sasagutin natin galing po mismo sa banal na kasulatan, kung sino yung pupunta doon po sa impyerno. Una, mahal kong kapatid kay Kristo, in the first place, who will be in hell? So Satan and his servant. Diba? Yung first candidate na pupunta doon po sa impyerno, mga minamahal kong kapatid kay Kristo, yung Diablo at saka yung kanyang tagapagsunod, yung tagapaglingkod, kanyang servant. Diba? Sabi niya, hell was never intended for man. Yung impyerno hindi ginawa ng Diyos para po sa tao. Dapat nating malalaman, mahal kong kapatid. Diba? Kasi po, God wishes that all be saved. Gusto po ng Diyos na ang lahat po ay maligtas. Ayaw po ng Diyos na ang lahat ay mapapahamak. Kaya nga, pinadala ng Diyos ang kanyang bugtong na anak upang ang lahat ay maliligtas. Pero anong nangyari, mahal kong kapatid kay Kristo? Napakarami pong sumunod doon po sa yapak, diba, ng Diablo ansyang nire-reserve po ng Diyos doon po sa dagat-dagatang apoy, mahal kong kapatid kay Kristo. Kaya nga sinabi niya doon po sa aklat ng Mateo chapter 25 verse 41. So, ganito po ang ating mababasa, mahal kong kapatid kay Kristo. Puntahan natin yung Matthew chapter 25 verse 41. Ano po ba ang nakasulat at ating mababasa? Sabi niya doon sa 41, kung magkagayo sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, magsilayo kayo sa akin, kayong mga sinumpa at pasa apoy na walang hanggan, na hinihanda sa Diablo at sa kanyang mga anghel. Tandaan niyo, mahal kong kapatid kay Kristo. Ang nakasulat dito na ang impyerno po ay inihanda, yung apoy ay inihanda ng Diyos para po sa Diablo at sa kanyang mga anghel. Diba? So, ibig sabihin, ginawa ng Diyos ang impyerno, hindi para sa tao. You see? Ginawa ng Diyos yung impyerno para po sa Diablo at saka sa kanyang mga anghel. Sabi po ng second Peter, okay? Katotohanan ang sinabi mismo dito po sa aklat ni Pedro doon po sa second Peter chapter 3 verse 9. Ano pong sabi dito? Hindi mapagpaliban ang Panginoon tungkol sa kanyang pangako. Nagaya ng pagpalibang ipinalalagay ng iba, kundi mapagpahinuhod sa inyo na hindi niya ibig na sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsipagsisisi. Yes. Sana ganun, mahal kong kapatid. Diba? Na huwag natin ipagpaliban ang parahon. Diba? Na kailangan nating magsisisi at sumunod sa Diyos. Another one na makita natin dito, who will be in hell? Una na, una na pag-aralan natin na ang pupunta po sa impyerno yung mga yung diablo at saka yung kanyang mga anghel. Pangalawa, who will be in hell? The ungodly will be there. Sino po yun, mahal kong kapatid kay Kristo? Sila yung mga hindi maka-Diyos. Diba? Yung hindi sumusunod sa Diyos, mahal kong kapatid Kristo. Yung mga ungodly. Those who fulfill the works of the flesh. Sila yung mga tao na mas pinufulfill nila yung ginagawa ng kanilang mga laman, mahal kong kapatid kay Kristo. Kaya nga in 1 Corinthians chapter 6 verse 9 to 11. Diba? Napakaliwanag yung sinabi dito ni Apostol Pablo patungkol po sa gawa ng laman. Okay? In 2 Peter or 1 Peter chapter 6 verse 6 to 9. O chapter 6 verse 9 to 11, anong sabi? O hindi ba ganinyo nalalaman na ang mga liko ay hindi nasisipag mana ng kaharian ng Diyos? Huwag kayong magpadaya kahit ang anuman, kahit ang mga makikiapid ni ang mga mananamba sa Diyos-Diyosan, ni ang mga manog, mga ngalunya, ni ang mga nang babae, ni ang mga kapatid sa kapwa lalaki. Di ba? So in Galatians chapter 5 verse 19 to 21, ganito po ang ating mababasa. Galatians chapter 9, and magsimula tayo doon po sa 19 hanggang 21. Ganito po ang sinabi, mahal kong kapatid kay Kristo. Sabi niya, at hayag ang mga gawa ng laman. Okay? Sabi niya, ang pagsamba, 19, at hayag ang mga gawa ng laman sa makatuwid ay ang mga ito, pakikiapid, diba? Karumihan, kalibugan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, pagtatanim ng pagtataniman, mga pagtatalo, mga paninibugho, mga pagkakaalitan, mga pagkakampi-kampi nga, pagkakababahagi, mga hidwang pananampalataya. Kaya nga, mahal kong kapatid kay Kristo, diba? Those who ungodly will be there. Sino yung mga ungodly? Those who fulfill the works of the flesh. Diba? Kasi po, lahat ng mga gumagawa ayon sa laman ay hindi magmamana ng kaharian, mahal kong kapatid kay Kristo. So, ito po yung mga masasamang mga ginagawa nila, sabi po ng Revelation chapter 21 verse 8. Anong sabi dito? Ngunit sa mga duwag at sa mga hindi mananampalataya at sa mga kasuklam-suklam at sa mga mamatay tao at sa mga magkikiapid at sa mga manggagaway at sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan at sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay ang kanilang mga bahagi ay sa dagat-dagatang apoy, dagat-dagatang nagniningas sa apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. So, yun ang ating makikita, mahal kong kapatid. Yung ating mga binabasa, those is the work of the flesh. Yung mga ginagawa ng ating laman. So, pag yung ating mga ginagawa, yung gawa ng ating laman, meaning, di ba? Yung mga ginagawa ng ating laman ay hindi yan magmamana ng kaharian. Sunod, mahal kong kapatid, dagdag po natin, who will be in here? Sino ba yung pupunta doon sa impyerno? Some religious people will be there. Hindi lahat ng mga reliyosong mga tao ay pupunta sa langit, tandaan ninyo, mahal kong kapatid ni Kristo. May mga relihiyong, di ba? May mga taong reliyoso, but hindi sila makapasok doon po sa kaharian ng langit. So sabi niya dito, despite their sincerity, they will be lost because they have not obeyed the gospel. Sa likod sa kanilang pagiging sincere, sila po ay nawala because they are have not obeyed the gospel. Diba? So, despite their sincerity, they will be lost because they have not obeyed the gospel. Hindi nila sinusunod yung ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Ano ba yung turo ni Apostol Juan doon po sa kanyang aklat? In 2 chapter, in 2 John, chapter, 2 John chapter 9 verse 11, ganito ang ating mababasa, mahal kong kapatid kay Kristo. Sabi niya ng 2 John, okay, so puntahan lang po natin, chapter 9 verse 11, anong sabi? Ang sino man magpapatuloy ng at hindi nananahan sa aral ni Kristo ay hindi kinaroroonan ng Diyos. Ay hindi kinaroroonan ng Diyos. Ang nanahan sa aral ay kinaroroonan ng Ama at gayon din ng Anak. In Colossians chapter 3 verse 17, anong sabi dito, mahal kong kapatid kay Kristo? Sabi niya sa Colossians chapter 3 verse 17, na iisang anino ng mga bahay na magsisidating ang sinumang ng isang anino ng mga bahay na magsisidating, ngunit ang katawan ay kay Kristo. Anong ibig sabihin, mahal kong kapatid, kay Kristo? Diba? Ang sabi niya doon na iisa ang katawan ni Kristo. So, pangalawa, another one, sino ba yung pupunta doon sa impyerno? Yung mga Kristiyanong maligamgam. Ano ba yung ibig sabihin na maligamgam? God will not accept any less than our very best. Hindi ba tanggap ng Diyos? Di ba? Na wala tayong mga ginagawa. Kailangan natin gawin ng mabuti. Gawin ang kanyang mga inuutos. Kaya nga, ang sabi niya doon sa Luke chapter 3 chapter 3 Revelation chapter 3 verse 15 to 17, anong sabi dito, mahal kong kapatid? Sabi niya doon sa 15, nalalaman ko ang iyong mga gawa na ikaw ay hindi malamig. Ha? ang sabi niya, na ikaw ay hindi malamig o mainit man, ibig ko sanang ikaw ay malamig o mainit. Kaya sapagkat ikaw ay malahininga at hindi mainit, o malamig man ay isusuka kita sa aking bibig. Ito po yung mga tao na pupunta doon sa impyerno, yung mga lukewarm, yung mga hindi masyado mainit, hindi naman masyado malamig. Ibig sabihin, maligamgam. So, ayaw gusto ng Diyos. Yung maligamgam means, may panahon sila sa Diyos, may panahon din sila sa sanlibutan. So, yung mga maligamgam, yung mga tao na dalawa ang isip. Diba? Unti-unti nang lumamig ang kanilang init sa paglilingkod sa Diyos. Maraming mga Christian, kahit na sa kapanahonan natin ngayon, hindi lang po doon po sa kapanahonan ni Kristo, mahal kong kapatid, na mayroong mga taong mga maligamgam, diba? Na paminsan-minsan ay naglilingkod sa Diyos at paminsan-minsan naglilingkod din sa sanlibutan, mahal kong kapatid, kay Kristo. So, hindi gusto ng Diyos ganitong kasing pamumuhay, yung maligamgam na buhay. Kaya nga,

Nga, kaya nga sabi niya sa pagpatuloy ka sapagkat ikaw ay malahininga at hindi mainit o masadya. Oh. Hindi mainit man o hindi malamig. Ibig ko sana ay malamig o mainit. So yun ang sinabi dito sa banal na kasulatan. Ano pa? Who will be in hell? Sino ba yung mga papasok doon po sa kaparusahan? All those who have not obeyed the gospel of Jesus Christ. Simple. Diba? Lahat ng mga hindi sumusunod. Lahat na hindi tumatalima sa kalooban ng Diyos. Hindi sinunod kung anong inuutos ng Bible. Diba? So sila itong mga tao na to na pupunta doon po sa kaparusahan. So, sin separates man from God. Tandaan natin na nang dahil sa kasalanan, sin separates man from God. Ibig sabihin, yung kasalanan ng tao, yun po ang nagpagsiparar ng tao doon sa Diyos. Sin will cause one to be lost for eternity. At yun ang dahilan. Kasalanan ang dahilan kung bakit mayroong hindi maligtas. Diba? At papasok sa kaharian. So, sin will cause one to be lost for eternity. Na ito pong dahilan na mapapahamak tayo na walang hanggan. Sabi po ng 1 Thessalonians, okay, so punta natin yung 1 Thessalonians chapter 1 verse 6 to 10. Ano bang nakasulat dito, mahal kong kapatid? Sabi niya dun sa 6, at kayo'y nagsitulad sa amin at sa Panginoon. Okay. So ito na. Sa 1 Thessalonians chapter 1, verse 6 to 10, sabi dito, at kayo'y nagsitulad sa amin at sa Panginoon nang inyong tanggapin ang salita sa malaking kapaghatian na may katuwaan sa Espiritu. Ano pat kayo'y naging uliran ng lahat ng mga mananampalatayang na sa Macedonia at na nga sa Akaya. Okay. So, mali. Mali yung binasa ko. Sorry po, mahal kong kapatid ni Kristo. Lipat po natin doon po sa 2 Thessalonians. Okay. Pangalawang Thessalonica. Basahin natin po sa talata 1 at basahin natin doon po sa talata 6 to 10. Ganito po ang nakasulat. Sabi niya sa 6, kung isang bagay na matuwid sa Diyos na gantihin ng kapighatian ang mga pumighati sa inyo, at kayo'y mga pinighati ay bigyang kasama naman. At kayong mga pinighati ay bigyang kasama. Okay. At kayong mga pinigati ay bigyan kasama namin ng kapahingahan sa pagpapakahayag ng Panginoong Hesus mula sa langit na kasama ang mga anghel ng kanyang mga doon po sa kanyang mga kapangyarihan na nasa nagniningas na apoy na naghihiganti sa hindi nagsisikilala sa Diyos at sa kanila na hindi nagsisatalima sa ebanghelyo ng ating Panginoon Hesus sa pagpatuloy doon po sa 9 na siyang tatanggap ng kaparusahan na walang hanggan.

Okay? And Romans chapter 3 verse 23, anong sabi po ng ating Panginoong Hesus? Pagitan po ni Apostol Pablo. Sabi niya dito sa 23, sapagkat ang lahat ay nangagkasala nga at hindi nga naabot sa kalawatian ng Diyos. So anong sabi? Lahat nagkasala. Kaya nga huwag nating sabihin na tayo po ay malinis. Malinis ka sa iyong paningin pero sa paningin ng Diyos. Diba? Makasalanan tayo. Kaya nga in Romans chapter 6 verse 23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life. Okay. Yun ang ibig sabihin na napakalaking epekto ng kasalanan po sa ating buhay. Diba? Na ang kabayaran, diba, ng kasalanan ay kamatayan. Tandaan po natin yan. Pero ang kapalit dun po sa mga manampalataya sa Diyos ay buhay na walang hanggan. So, are you going there? Ito yung mahalagang tanong po para sa ating buhay. Mahal kong kapatid kay Kristo. Ang tanong po, are you going there? Gusto niyo bang pupunta din kayo doon? The good news, no one has to go there. Yun ang magandang balita na walang gustong papasok doon. Diba? Na no one has to go there kung pwede pa lang. Diba? Na sana na walang pupunta doon. But tandaan natin, upang hindi tayo pupunta doon, nagbibigay ang Diyos ng mga kaparaanan, kondisyon, diba, na inilagay ng Diyos para po sa atin upang matanggap natin ang kapatawaran po ng ating mga kasalanan. Kailangan nating makinig sa Ebanghelyo ni Kristo. Mapalad ka kapatid kung ikaw po ay nakikinig ngayon sa Ebanghelyo ni Kristo. Ito po isang panawagan po sa ating lahat. No? It is a call, diba, ng Diyos po sa atin. So, kailangan nating makinig, no, sa Ebanghelyo ni Kristo. Kasi faith is coming by hearing. Hearing by the word of God. Yun ang sinabi dito, mahal kong kapatid kay Kristo. Kaya nga sabi niya, faith, so ano klaseng pananampalataya upang, sabi niya dito, na faith commit by hearing the word of God. Na yung pananampalataya pala ay manggagaling sa pakikinig sa Ebanghelyo ni Kristo. Diba? Kaya yun na nga, yun ang pinaka maganda, mahal kong kapatid ni Kristo, na sa iyong pakikinig ngayon, baka ikaw na. Diba, sa mga wala pa doon sa iglesia, sa mga, well, yun sa mga walang pananampalataya, sabi po ng Panginoon, the condition placed on spiritual receiving for, okay? So, true belief, kailangan natin manampalataya sa Diyos. True belief that Jesus is the Son of God, John 8:24, diba? Kailangan nating mananampalataya sa Kanya. Kung hindi tayo manampalataya, mamamatay tayo. So, the condition placed on receiving forgiveness is repentance. Una, hearing, kailangan nating makinig sa Ebanghelyo ng ating Panginoon. At sa pakikinig natin sa Ebanghelyo ni Kristo, kailangan po nating mabuhay. Diba? So, repentance means a change of will and action away from past sins. Diba? Sabi po ng Panginoong Hesus po sa Acts chapter 17 verse 30,

0: So, sinabihan na tayo ng Diyos na kaya niya gawin, no, sa atin. Yung mga dati natin ginagawa, di ba? At ginagawa natin hindi naman sa pananampalataya. Kaya nga ingat, ingat tayo. Kailangan nating mananampalataya doon po kay Kristo sa ano po kanyang ipinangaral po sa atin sa pagitan ng mga apostol. Okay? So, matapos tayo na nanampalataya, kailangan nating pagsisihan. Pagsisisi, change of will and actions away from past sins. Magbago ang ating buhay. And then, confession faith. Confession faith meaning, kailangan mong ihayag, or ang tawag dito ay public acknowledgement of one's belief, mga kong kapatid Kristo. Yun ang sabi dun po sa Romans chapter 10 verse chapter 10 verse 9 to 10. Diba? And then the condition placed on receiving forgiveness, sabi po dito, public acknowledgement of one's belief. Yun ang sabi ng Romans chapter 9 verse 10. At ito po ay nagsasabi na kailangan nating ihayag doon po sa lahat ng mga tao. Di ba? Si Kristo po, ipakilala natin sa kanila kung sino po si Kristo. So pagkatapos nating naihayag ng ating mga bibig na tayo ay naniniwala na nampalataya sa Diyos, kailangan nating magbautismo. Napakaraming mga tao ngayon o mga denominasyon, sekta na hindi naniniwala na ang bautismo ay napakaraming mga tao ngayon na naniniwala sila sa Diyos. Kailangan nating magbautismo, mahal kong kapatid. Ang bautismo is essential or prerequisite for salvation. But paminsan-minsan napakalungkot mapapakinggan, mga kapatid Kristo, na kailangan ang bautismo, immersion in water in the name of Jesus Christ for the forgiveness of sin. In Acts chapter 22 verse 16, nangyayari na ito kay Saulo. Nang sabi ay tumindig ka at magbautismo, di ba? Hugasan ng iyong mga kasalanan. So, okay? So, ito po ang mga bagay na dapat nating matutunan, mahal kong kapatid. The faith of those who outside of Christ. Tandaan po natin, mahal kong kapatid kay Kristo, na yung mga pupunta po sa inferno, sino po sila? Sino-sino po sila? Sabi niya dito, una, Satan and his servant. Tandaan po natin yan. Baka isa tayo na hindi makapasok doon po sa langit. Who will be in hell? Sabi niya, the ungodly will be there. Okay? So, some religious people will go better. Maybe. And then, God will not accept any less than our spiritual. And then, sabi niya dito, okay. So, hanggang dito na lang, mahal kong kapatid kay Kristo at saka sa lahat po nakikinig. So, once again, this is your Brother Jerry from Kamingawan Church of Christ, Kabangkalan City, Negros Occidental, nagsasabi sa inyo, magandang hapon po sa ating lahat.
1: Hi, my name is Ron Beckett. I'm one of the elders here, wanting to invite you to come to Surrey Church of Christ, located at 15042 92nd Avenue. See you there at the Surrey Church of Christ, a better place to be.